le tanga le wala wanchi le radio sam all the gang all and only le se to ya se fulu le fitu mi le to ne le to la e lua in le to to fa wala de le su fulu le to mai au ki lani ni sila radio sam o to sili me va to a momo to si ono to si mala to si fa mo e lo tan to to do we sam o man wala ngal wala no for your favor e wa fa wala de yes ah so le la mala mo fa wala de masina O se te manto e fitu o na solo toe O na tātou tau mā vai antu le Iai o amai oe O amai o lua o amai o tau le rivai O la wauli tālo si o lo so longa le ling E a tātou ngā ruenga tiute ma faiva lo Filima o a fui ni whaamu moe O lo o pisi ei lo tau pa ia malo tau malo tālo si o lo so longa le ling E le fantasi mai o la tātou tāpa au sili ilunga Ele pa mai ala fitalanga ya te tia ono risi utulanga le ma alfie ila soa mori ya tuwele anganga whaotai e mara wha malo ile tai a ona li la tai a o sing singi le na la usu mai ele sunga le wao ya tawai meni jau te ma futa si ulia ya leitu lai se fulu le tau au na funga mua po se manu ele pola kalame de yola wauri ma funga mua le fo o tato wa fata si ai I lunga o pēau mga lunga lua lea I le toi susulu mātango fia mai eo ave o le la I le neivai ngā o le awo I e se awi ngā o le ta O le teimi wa savili, o le teimi wa paolo, o le teimi fo wa sau le la O le utawa hei tulunga ia o le lang Ia fai ia si sao sao o le whenga salo a iwa o le lang Lona winga fai si mālo si foi o le savili E pei o na moli mawina I le so Fātano fātua I loa lei au au na pa ia le tua o lo tau swina li pavai o leola E so se fanta fai taulanga lava malo le te talo E malo fo I le ono sa I talo si olo maua pele malo si O le tino sili sini ai la le nganga wa le tua malona fina ngalo La I tanto pa anga masani ma futu mai lava le tai au a uli e fiafi o le po O te mama tira ma tutua o amai o tau O le anko inga malo si nga wa yeilo malo si le nei aso lulu Pei anga ufano wakule nga bawa nga firka ko pei ya Ola ui ya lea Tau longo longo ya tau tau ta mama tina Ya wei a fai e tele o alu fai lele fai masi aki ya lau tustu pe ya Ya ka ungapa pe ala uli siki le vaenga ngai fai mao kala lau kat Ya wei e arke me kupo ime fui Olo fai yaku Ame se mea ngasi ave o ilo maliu le longo bai Efeberka Ya wako lele I mawale Ya wei no folo le ma fofa San Ole a ele I fao ngā hala uka haji se mea Ta wā me ia kou kwha mai kou keo e wha kou mai inga o wha lao Ia ole a laisa Ia o singa kano Singa train moa Anga wha mima kua lea ia se mei kongoraka O longa uina E se le mea ngai anu eila usua se ele O le mea lea So se si ai anu marau kaan Fai ei Alu makala maile au maile statement o le card. Ia pia fai fai jai. Faaola mailunga o lau kerefongi I al palingi o lau account. Ele leina e te nofo ia o ele toi inamare lo matua masiaki. Ia au te lofo. O tātou ia man losi o tamama tira a matua. E ini seo tātou. Ile fie ngā meo kerefongi I siaki e runga kā kau paring. Te mana o afuilele te alua I e o le masini le ATM e tala mai I tuala o cash I e po au tupe pepa ea ona e sangweila I ele lai te ilo le li yale au fa I o lau tupe o si onga ponga fwe o lau a kuper nga o lau e moe o ia ae a makang savali ese au kupe iske o se lau e fa ku ye ya vai se lua sfuru ngai kongu ngari ioe La la fa me lo ma vo el was full ai gere do el imas full me nga wa wish woi sienga o me fu ya kap ke karango ai li se me vo la ko vi vi sier ngi ya o li mana ya o le aso lu wa ya fa tan fan tu le manu si lu o lo fenga I fu I manga han wenga tu te ma faiva lo filima o a mai ia nga han wenga o le ya wo li afi fo na wa e manava ma lo ali le supo le tai ya O le manu ia fwy O le vave ona e a mata O le vave fwy na ona e manava Ya o le tuaife ona e a mata Ya o le tuaife fwy na ona e manava Mai ngā luenga e pei ona whenga Yai Ya e fwy niso tato O le fwy e tausa ili ni a tato ngā luenga I le riva I tau o le tausanga A wane e a fwy A fiu ngō fi A wane e fanti ngō fi
sa ili nei, sa ili taiao, ya umaladiva yaso o sa ili, fa wawa tuwe maladava ya so fotele iloa re kuwelaki. E gere iloa pe ke iwa koe vili akse falifingarwe. Ya ete sauloa se ifata ita. Ya mauto maimanga va anai te felwa ima. Oi, ya talusi oledai awa ya tuna ya tato waloma tato fana foi. Ya onga oledai ya sululu. Ya ua to elua ile waso wa onga olefana ile neikuwa talono tu owa ya tule wa amantana piumana wafai teopungila unga kongi nga wafai ya isi ya onga iyo ya mahalo otawa ya tufo inisi ufana wala le mole meole ula ya ayifo inisi ufana ya efi ule matua efa talipo le alitimi ya matua le tusi maile ya onga ya ele o ye yase tusi voile le fimai ya ola ukama le ka unko woma ya ele aso leo le lautongia ya elua meye ida ilivanda ole fa no no le matua ya mafapeangi asali si makuwa oki ya kua kako ya po le situlanga ya ole toi fa malosi ole avele upu fa malosi male upu fa la ya ina ye tanto walo mafana tanto vuitamiti ya se kaufanga ngeli ili kaukinga alo kama malo kinga feyo le usu polo utama fenga luenga yaso umba ala usu lo utina itapena utongi lea onga momoli koe piki kukio mayonga wa ready ya kule mea ai utile ino la pole ale meole a efa tamalaifua ili fenga wao mea onga ya wana rupakwa ngare mianga ya kaunga ebisi ya iyo hiyari itamiti se ivanga na awa isfulu valu wanga ilunga ya ona mawala iya leo kako wafu ili ngore mefuili ya unga kongi lo leo lao bot ili mianga ya kingofu wa aile vape ki nganga mawala utupi aile ya ima sofie fsoson ilo uta mama lo utina isi ya mea ya pe faye ya wakule mele ukwarka avan ya angai mo mot pic ave fia e andu la na ta van umar ping singi wa sa fa ku oso ilis ka van va e le fa pe u kor vai ga valer ko inga malo matu e u kur ping singi e u ku foi de kis a wangi u ka ko fa pe ele yo le mang yo le lu fa yo ko inga ya ma ko va ile ko inga ngi ke wa ko yo or ko inga I me sa Chafa penga ilonga le vivi ya zola. Ajala va tu ya epenesa moali. Ne va pe voya fa uma seve sili vota so. Tamita sui fa tamla on pentas le was out ni vita wi mal night ile fa un ole ding ve ya so. Ya si ta to tali tali pe mo ile mal night le na fa ile warriors. Ya pe sa ole fa mal lo ole li ile fali numero tasi. Ile tamla sanga le ole ka pili ki le li yo Ashley Klein. Ya ona familia NRL ina ua uma ona vantu le fa nga ule malia le warriors. Ko lua nga fa iunga. Ya ole na sehe. Ya e manatu. Sehe ya ya le sasi mea uma. E zika ko fa kalila. E le ilo pole al tūranga leo lea ontu. Ile ta longa le fa iunga ole rive. Yaso ya malisi ta longa le si semifinal. Leo lea fitau ya ia le roosters. Mala umalo sila le dolphins. Testiva. Ya malia ya kako inga le raiders. Ali kamfu ya merkau sanga fo.

0: kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne. Omega kakas. Umalole kaisile Omega kakas.
2: Ma fai nei ora fata wanto top up ale Digicel I lungo leo penga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na lafo oise leni ile mai cash ale Digicel I Samoa. Tō ngā fiti ma varu atu ile na ole lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngō fie foio na e listalai. Asi siane ile ClickX.com e lafo oise au top up ale Digicel. Pe lafo I foio sau tupe ile mai cash ale Digicel Samoa. Tō ngā fiti ma varu atu. Morisi fam talanga vla aule olu. Tasi limaono tolu tolu fafa olu tasi limaono tolu tolu fafa
3: o fietu fatas yon no ngato pe umma ai asa tu pe se fai pai ponga pili laiti po so fale motu o le trust finance mortgages ele asa tu tonya lato brokers mana au no le on wa o fa lo an lua o no an wa tasi pe tama ia ne ile trust finance mortgages.com e ia ia inga fa pitoa Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
4: Te alo for Samoa, or Mr. Cowboy Lene. Fa for fonga, ma mai mo mai pia, ili Radio Samoa.
5: Yeehaw! Aloha, sifunu maleiva, mireu tau te, nile intu lai fai, ili riva angole fiafia, toi fa tala vatu pia fai. O lefa toa e toi mafu to mai, ili riva angole aso, le tau tua fa, wa ulele, ili si fongo le, antaru Radio Samoa. Tasi lima I vatolu a mofa talo fatu fo I ante uto umalava o loo fatu autolia I ngase ngase o latino ele ngante I tono a inga e afa befo I tono maunta ngase ngase ele mafina ngano I ante aui ele vaitau na o ia ili falamai na o tausi mai ia ili falamai ele vaitau lea wa sofia fia e maitawina le tumu tumu waisole o le tatu utono ele ngante ole au ngase ngase Ia ole au tau si mai, ia ole au a si mai, ia e whapea fwoi au tau alo ngā lulua I tutonu o le tele wa tātou whalema, e tutonu o au ki lani nei, wha mā lo le whai o le whaiva, wha mā lo le ono sa. Iai, e le whai ngō fieni si o ngā luenga o lo fia ngai I mai tātou, e tutonu o maunta ngā se ngasi. Ai, mwise lava, e le tūlanga lea tau tau si mai, e le o tau si mai lea luan tu le whali, le ei, o le tau si mai pasi, o le ua umanafa uina. Ea ai e makuare kalafia ngai le tutongi, ea ma le tele o tau ngālu. Enga whapefo ima ali ima to mai tai fo ma. Ea o le tele iau nisi o vaenga. A wā a tātou talanoa I mene iau tau tonga I tutonu o fale mai. E le whapena o le fo ma ia le e whaia le tau tonga e whaia le tau tonga anto. Eoi. E iai fo ima le tangata e tuia wha moe tātou ia tā otu. Oh, awa a se se le whainga o le maila au e te moe ai, o lono winga, ia, e te wha longa tu vo I lele I lo tino, I le teimi le whai I le tautonga, o ngai makua ki ngā alo ki, a e wha ma loa tu ai a te utou, ia le gantua I leo le au tau si mai o lo I tono mene, o potu o lo whai I tautonga, e ama le to te leo tangante o lo ngā lului, ina ia, Uli masao lele I le wha moe moe. O so se tau tonga lava e wha moe e le tangata lea e ngase ngase. E awa I eifo I tau tonga. E tūlua le toi fo I le lele. I ama le te lea tu waila o le a whaina o le soifua o le tangata. Lea nga I fai le tau tonga. E a o fo mai fo. E le o ni kompiuta fo mai. E I eile teimi e sasi eifo I le. Lea fo I le mingoi e le fo mai. Ia e o no. Tele ai se la matia o tātou sui fua ai, e le teletonunga I tamu faila vali I matamata I fuma. Ina ia au sia se tūlanga pito I sili ona lelei, mō oe maa upo I tātou, tangata ngā senga se lo anga I antu lea ile falamai. Ia a wale tonga fitinga o tātou sui fua maa lolo ina. Ia, a e tele I alu I o le falamai. O lo wā I a sui fua maa lolo ina. O nā lawe I au a au. Ola le winga ole tala. A fo ia e to anga e tau ma famelo lo lo ia lo no winga ala e tili ale a fai no lo soi fu ma lo loina. E le e vape e tau ma fai o el siu siu pipi. A e ma ie I fuor fo ma. O ye le yang chei vanga na fo. Ia ola fu ia tau ma fai lo fo ma I na mea lo lolo. Ia po ole fa fasipovi ma si ma lo lolo le nta tau te fie fie ia. Ia o lo o yo lava a au. Ia le a fu. le tau singa le au tātou soifua maloloina. Ele fa pela na tātou fape. Che o le mangi a ngengi usila ele leia fo maima a. Le leia le amra. Ia. Kusa o le me mulimuliana in tauna fai. A o le tau tonga. A o le tau mafaila vo oe ma. Ina ia tātou wola ise o lafo ilele soifua maloloina. Ele o fai aku zesia kio e awa awa lamangi e koe kausamia ngamia. Ele mwena tuku ulanga o mea aima tau mafua tātou masriya. Ae olo a maile tuwa lalo marifutuanga al soifua maloloina. Ina ia faai titia. Ha, wewa ili kili ole esesing. E ese ale meka uore kou, awar koe kausamia. Ia malefau tuanga, pole tu alano, e fapea, ia, e tausam, ia wala vale fatasile, ne ia ava yaso, ioe, ia wawa ile bangi, ili fapea fu ila afatasi, ona e tango le makuwa fai ale menga kai, ele hanga ole vai vai inga nao le tele o tanto, ele vea koe fu ima, kusa afa mai e kasile ava ngoe ko inga ba, ia ona uta sa unilola ia le makua i faya le me ngaka mai. Ha, e mada tua oi. Ia ole fai ngalada. Wa ele alu fai fo i ante oi. Ele nganta ile aso le daitas. A ole vai aso anto. Ole na fai atua i ante oi. Se a wiki koe kango iai. Ha, awani e pe i ole silo matua. Ole lo matua sa fa malo na toto i ole fulma. Ia, ole mela utupu. E fa asa. Ha, e faa sa na faa sa mai ele fale mai ona toitau mafai meia o fi ngota o la sami ae olona loto feitalia na apantua ile lo matua ua lela vai ele lo matua ta o filona fi tau sami e fi ngota mai le mona ole mea lalia na lua ile lo matua fai la na fana anu sisi o uko e faa kau mingi a uista Yeah. And my lola yellow oyster. E ki ngala nga si la fia ili lo matua o yala fa mamale tuto. Ain tau mafai la va ili oyster. Ea o lala la mena o yen. Ea. Na tau mafai tu lo le oyster. Oso ay lo mara ngungu wae ngungu lo mkua. Eo e. Ay mana tuwan tanto. O le lo matua yalu fa mamale tuto e fa antolun fa mma. Ile va yasum. Tau mafala ia le ili aso tofi. Ayo o antu ili aso faraile. Ia uole mafainga ku ilunga fo ili le wala. Ua makualu luki ki nga. Ole ngase ngase ole ngungu. Ewe. Ia nafaya tulola ia le ia yolona ai. Kako uwe ave oe va ili fo mai. Ya ave oe oe va ili fo mai. Ava maili ai. Ko. E mana tuwa. Ole tatahu na faa mamala totu. Awa wa fa le tonu ya fa tu nga o se tu lo fa funga ngal ta tu tonu ya e fa ya kwa la fa ya lo na lo tu ya o la la le me nei e to to mo fa ya tu le flema wa le ai ma se aunga ne o wa ma kwa le ai ma se me ma fa ina to fo awa fo o le a wa a ma tan ta milo milo ai lava ya le toto le lei ma va inga fo ye o le toto e tau na fa ma ma isi ia mai tutonu o tātou tima. Ia o nao le nao nao te lele mele ka ura kau mafa. Haa. Se ka kofaa ukara ia. Ia nufa maila o le tala ala foma. Ia. Na paule mele mfai na fai le teminei wae le mfai. Koe faa maa kura kokor kemi. E mfai ona tau mfai e failo na tau tonga e tau faa feo lolo. Ia. Ae fai akula loma kua. Ia ae fai mailo male loma kua. Le ae. Le ai fa tei u kanela va ko fa nga melo tin. Le ale wingo le fa makalanga. O le ale wingo le ntalari i funga mwal ni va ngole vi. A wone u tanto na unu tele. E me fa mali e na i u tanto lotu. I le ola fa le tin. A e ma u ma wai ma fa no ai u tanto wola. Luas fulu mon tu po fa mande le toto lo mtua la i sekia. E se ba ye le kama i me fa ka va nga le nga sas. Ole nau na i le me ka u ole oista. A e le ilo. Ola e afu. E sa ungi mai e. I e mara ngase ngase ole ngungu. Yeah. Ole me la le. Ta to u ye ma ue le ngase ngase nga ole ma ini. A ue ki fia malo. Awa ete fie malo. Awa e po le am le alo fie malo I fie. E kia ona vai le vai vai. Ha. Ia langa. Ola chala antu na ile lo mtuwa ma le soifu ma lo loin. Oka okai. A ole leva. Ole leva na fa mama. A ta ule luus fulmo le tolu tau sanga fa mal totu. Ole fa mdu yanga le a ile atina. Ha. Ia po le lo makuwa leo ke kalangoa akwa. Ona. Ole umi ole tain. Ola lava e ui na fa mama le totu. A ola lava e soifua ile o langani. Ia. Ua tipi le ai. Ah, watau le tau mafa ile masima ya wale tau mafa ile suka watu umaisi me ay koe pau aranga o langa maka aya nga ole oista ya ole fisidi na alwa kungi ila le lo makuwa ole walwa fama ile fisidi lunga oi ua efie sawari ilo mtu o aila se ile vale ole oista polo lo makuwa Ah, fa ko ifo. Ah, wa le fisiri nga le la fisiri me irunga. O le le fa ya ko ni no mtu e kisha. Ah, nga bo fa de finga no lo su. Ya nga la wa apa ko lo mo usta ya kyo. Ya nga la wa ki nga nga. Ai le yo ki me ka winga e. Ah. Hoi. E va tanta la funga tanta tutal. Au ke fa ko le me mo yang kup. Ah, ole me mo ya mer fa ba ungi me le ki kana ngwa kwa. Ai mi sha ta to. Ole ya afier nga singa sur suka. Ah, ai mi sha le fa mai no ta to tot. A one ye fa pe. Oh. Ile ye ole ya shekia. A fa ye ye manisi nga singa se ta afiai. E pe la nga singa singa ole ngu. Wow. A we ke fia ko fo ko fo ye. Ye mai kan kan ye me yo fi ngon cha mai sa. E wa le me la le kup a fa mai e wa le va so kiri ko a a kiri ko a yer me an ya a nai te si le fiu le le ya o le me a fa I nai lo so I fu ma lo loi ya nga na wa ke iwa wa kan ko va le va ya ai le us fi nga lo le us ta le na fa I o lo wa fi nga e wa ma fu a I ona ta tu no fo va le va la I le nei va ta e wi le ya e na o si na tu wa la lo ta ti an tu yo o ta fa Pule a stafu nei e le lao lona sa. Ae, ia tātou nofo mātala. Ia unis vokan. A ungangi mariko I ngamalero makuwa I mea whapea. Ia una tātou talanoa le yai, fai yai, vai, mali. Nā wa umana wha maile fō ma. Ole mele tauna fai. Ae a fai fō. Ia yei masau back up fō I lelepo se vai fō. E mawhaiona toi fō fō ai pe a kupu maise I si mea. Ia manatua. O nei te māma te dāma atatua. Ia ua a matau na vaivai o lātou tino. Ioi, ua vaivai a mō meo se lavo I e tutono o lātou tino. E tau le mawhai eo na whaafitaiai. Ia ni ngāse ngāse pōni siama. E ono a whai na ilo lātou soifua maloloina. Ia, male vaenga mulimuti. Ile ne ia taimi o lefiafi. O te fia fesili entua ia I tato. E misela. Mātua maainga, leana lantou vainta mai na mai nisi o whana, ao lantou tau ainga mai Samoa. Po nisi fo I e lantou te māsani ai, ona ole naunau ta inga. Ia po lunga ole upu leana ole lima ona mataitusi. Ahe onga onga me tutupoe. Ole ale nga upuore I whungamu. Ole ala ofa a alofa. E nā ole lima o na mataitusi, ai e lua o na itu, o lona itu lele, ia mai lona itu faa lelele. Ua fiani ai ngā wa au maia, pe vaita mai na maini whanau mai Samoa, au mai tutono o New Zealand. O nā o maila ia leo tamaiti, e se alanto wāmio, e se alanto tūmanga, e faa tino, I nō fuanga ma ai ngā olo faa mautuan. Ai fia fōi ni whānau. I taunu umai I nei ni usila I nisio ai ngai au maia. Ese le tuai ngā whai ngai whai. O I tūna e lua o le tupe. Le e mā fuai. O na tau fia o e manatua le tau fia le tātou mta upunai le timini. O le vai tau mai na mai leo whānau. Mai sā moa. angai mai lei tono New Zealand. Sen sol tong sanga nei lena nga e toile ofisa o femela nga inga New Zealand. Fa chala no ina ia le mata upulena male tanto wotru u Samoa tanto mutanga wenga le o fa sinonga e silsila e le tuto ngole tula fono ina ia malu pui pui ya ia nei fa na uye vai tama ina mai Samoa. Ole insila in tu wole tupe. Ole un tutela noa an tuwe leo sefilne. Ile afa ina pa afapia. Ole eva in tama mai ia le fandang mai Samoa. O mai. Usita ili mele te fai atua. A ota itavu ila le tante au maya. E tante alofa ma fai fa le lei fandang. Antonu ole au ngā antonu wana ole mele ole vai in tama mai. Aipa ngale. So se mea le leia in te fai ilungo le alofa. E yei le teimi e te maua ile fia fia. E yei fo le teimi. E na olo I manta o le faa noa noa. Ma leo so I lunga olo koko maua lunga. Ma lo fiva ma lo fali. Ona e sele mena e ma fau fau. Mole lumana I onai nei fana. E se fo ile mele tupu. Pe fai e nei tamaiti po o lea tamaititi. I le taunu o mai I nei ni usila. Ai tala tala noa ilona a inga I Samoa. Ole insi lea faa fitauli, lea olo o alai ona tupu pefea I tutonu o tanto a inga ia au ina mai whanau mai Samoa e inei ni usila. E uma ona faile tala mātuai o ila tamaititi. A e alui o, olo ka mā lea, olo ki ngā lea, lea ua umana fai tanto tala, o la ua, o le a tausia oe, o le a vaaia lau o langa, se ia e matua ma manuia, lawa onga. A ole ane mele tupu le temini. Au mai le tamititi wa sifulu tau sanga mai Samoa sifulu mon tupu. E au mai, ua a manta ona tupu ona mafaufunga. Ua a manta ona leleila na tango ili mele o le telefoni fe avea. Ona tutupu wa ili au pefea. Fiu o lua matua ia pole uso Ol tina mal tamale Samoa. Fiu o lua e faiantu le tamaititi. Ole mele tauna fai. Ole mele tauna fai. E ona tau fale ili po. Aile ilo aku. Ole teimi alu ele tamaititi po le teini titi le emwe. Malana telefoni po le tablet le na te fao nga ina. Ole kemi kongwa nga le vili ai I Samoa. Utile ufayan tu le vyevi neye le angal so ta isamu ay a inga la isamu. Ose mea pito sili le ona le lei le olanga le tamititi. Peita yane, ua yai ianisi o mata upu. Ua ese ai le tala amatu, ua yana vayan tamu ina maile fanau, e fai le tamititi le walanto mafuta. Ese fo ile mea lae ka ua nga isamu wa, iona matu wa moni ia na ola mai le nei olanga. E tinga ina mātua ina vaintama ina mai, e tauma fai e fai uma mea uma a wā I ale manuia o leo langa o a oina o le tamai titi po le tene titi lei tonu o ni usilani. A ese langa li poki le fai I ona mātua I Samoa. A fai fola o I tole matua le I Samoa. E kakire ngofu a I kakire ngofu ngofu. A wā fo I e pei o lewa wa vai e se mai se isi vai ngolo ta fatu. Ile ave ese antuwayo se tasi o lefana, po nisi o lefana, ya ona olele a wa o lefasoa I Samoa. Ona le vili maila ia lea o matua ia o le tamaititi po le teni titi, I matua ia I nei New Zealand. A wakala ngoa mailo I isi tausonga I nei New Zealand. Po Australia fo I po ngafia la vole lalo lang. Ona a manta iloa lea ona faile tau pule pule nga. A mea ole a faa sola esi le kama kiki. Po ole teini titi. Mai le a inga lea na alua la atu tupe ma le la atu teimi ai maise. Le mafua anga lena uta ua mua mua ole ala o faa. Le na la iona fai mua mua le mriang. Le la au mai neye faa onga. Wea esi le sila yel te leo le faa le tonu ole mele tu. Ile mea e tau ole feso ta inga. Ese le kala le fai ngei I tono le fale le no fole ten titi po le tamaititi. Ese le ni poki le aluanga I Samoa. Le vala au mai loa matua. A nga I matua I nei. which is ole mea santa tau wana fai. Wa esele tau pule pule ngale wa fai, wa vili mailoa, vili le kausonga, vili le kasengi, vili ya pai, vili ya la fai. Se maangi se kengi, eko keo, oh, eko keo e avi, esse mi siya uka mapo siya ufana ulai. Siyaka eko ufana uka yele kele ole mea le wakupu. Matua te leo le mafie fie ole faamwal valeo le mele watupu. Ole a faafefea o nga alua kura kalanaka mai kiki karikongu ole matua alale mele talanoa mai ei matua yana au mai ele fana. Nga ke iala yele, ua tau lea ngaina ifua, matua yana vai tamai na maile teini titi pole tamai titi. Haile imusela mele angofi. Ole okele okia ku yang, e tutusa u maale fana wale urungali, matamiti ya epi ona vainta maina mai. Ole afu ina tu wantu ye male telefoni, e tala noai yau matua la isa mua ili taimi ete fie tala noai. Mavili ya kuwai ohempe alu yo hilea ongangi ke wafi wasuwe oe. Wee faa utala yele mele utupu. Alua kuwarka la ipai o saulaka la iove vesilme ngei, watu ya tau songa famai ya se mako o makafa yang ko mai lai ole o kunga nga ya wa ku ama wa koila ona mai lola ile famai ya o manchu o mai avantu ya le ya tush fola uma a kapenga ku me le ngo le famai le ngar ko va ingar a alale me ngale vili mai ile ya manchu ya ile ingale na umi. Olehan kou marienga lena fai mua mua. Faafu sa nga. Awa ina mua mua talo sa. O ile na ngani. Faamole mole. Alofa mai. Avantu siya utamu. Deoe. O umalia avantu. Ia siya ufana. Alolo fane iai. Ia mawasona lumana imanuia. Awa amanuia. Ia mfaifona fsoswani mayama awa. O ila alka ngaka ole ali alofa maleta mfuye fisa ngalwe ngalofa ila vale. Ae, o se tasina o faafita uli le tupu. Kusa nga nga faali, ole mea nga le kupu inisio fana. Olea sa ola ili tu ainga olanga fo ilele ole ola sa oloto. Ole olanga e pulea nga ye yanga ye me fai. Ele tele ye isa tala matua. O tine ufea ntufuwe o bantua ume kupuwele ya mea. E yei mantua matamite o maimei saamua. E taunu umai nei, oka. Ele malo lo ele me tau ole tu ua meo lea onga faili fea. Pei ya lae no nofo maona mantua. E pei lava o lae nofo ele fale olon tamama olon tina. Eo, meana e tau o tamite. Ua ulu fale ya ile upu. Ama tua ile mafau fau male loto maleanga. E sa uvo ilai nei. E fai ala mea lana fai mai eo na matua e sa uefa. Ole a fo ilale oke oke ai. O I fo ila. E se ile taua. Ole. Fito ta inga lea. Male no no fo ilalo mtala noa matua. Mamene yo fana. Leanga e fai akua siya kakala. O komiki ilo vai kemingi. O amatele ilungo meni yo telefon. Wa matele ilungo le social media. Ae sila sila fuila ya inisio atana epe famai oni anta fai me maalie fai ye mota maiti. O na ye imole meo laka mikiki fai lele nguku oso ngai sa hua ilunga inga. E ye imole meo laka mikiki o ngai mako hafa alonka e fi walonka mamaron ki ngai fai akuya. Ala e fai lo na loto. E on tantoula. E ye ala tofu ye lavale onsa. E ivu tanto e maku hale lavale onsa. Ae mwise lavale. Pe a saule tamai titi lena vai tamamai. E ese lana minoi. E ese ana mefai. Pe a fai antu yele fa tonunga. A ole heke vai ya kuisi ya ufana. Ole la vai uska ili mele sa e fai ya kuyi. Alwa I alwa ili ole maafutanga. E vai antu ila ufana. Wa makanka ufa alon kaka. Wa makanka usui mai ala antu wamiyo. Ya onga ole la kikile hapo tamiti ya peo na umimizamu. Ia. Yeah. Ole ala alfa ifufo ole fa vitatu. o le ale vai fofo o le faafitauli. Awa ye inisio cases, e ye inisio madaupu. Wo yo le le mtanga alwenga ole ole ole mansani tanto kufasua ifo. Mamalu ole malo, itaimi o polo kalame o oema le tulafono o yasfrele Texas. Ya, o tele towe, tangu faa ilo na tulang. Ae pei, ole mele entu mantua ile vai tama ino faa na ole rivaeng ole fiasi. Ia tanto matala, tanto matua, emisi an tanto ye vai tama ino vai faa na mai Samoa. O lau intention o kase se lau pasen. O le mafua anga ya le yone e manao ya maifana. Ina ia maua so la tolu mana imanuia. A le la fengu sawa la ukalale. O la ukalale fengu sawa. A vele au mai o le tamaititi le napo le tenititi na itutonu o lau ainga. Tasil vayaso le lei. Lua vayaso feololo. Kolu vayaso wasui. Faha vayaso uale mfaina emwe. O le fesili la yantoe, o le ala umena la afan. Awa a ita lo, le tamape ita le tina, e mua mua le oke, so so o kwa ilo, pa ili malo ye. O ila le la la vila vea il tula fono il tula ngale. O le kame kikipo oi. Yewa fa pe ngale o langar ni. Po fia ma fia nta antu te oi. E har kimi ka kilele ye e for kimi ka ku fio lo lo e for kin e ke fa longo ku foile a wale la vale me a yele ko fie sa fo formule pok ya e se vol fringa oi wa ma kwa ele ko fie sa wa ifof ya o la lan tan tu me fa ina wi a vi fo fo fa fa topi topi a foile a fai wa eva ayatu. Mua le mawhaiona e tatalia lo le fia fia. Ia? Yeah. Ono sa'i po le ale taunga tao le pāsese. Ae whai atu la utala monila. Ono sa'i fo. Pe fia se lau au tupe ia walwai. Ile pui pui ngā oe, malo a inga mai le tū la fon. Totongi le pāsese, ma koe wha a fo isaamu. Ia? Yeah. O se upu fa mai avantu ilo na ankole I, pe ave ilo na antile I. E alu ese le tamititi, alai ye I ale mele fa afantu ulu ilo mafu. Fang, aisea, a wafu yo oele na fayele upu isa moa, o oele la ava ayele tamititi. E po fea ala mafea ave yein, e te leilo atufo, po le ale mele e kupu yon, fanele la alu yele tamititi. Ina ia ina ne yalu alu fo io. E toi fa alonga tfo. Wa ise fu ili sfale la wo ogi. Ai ole vai fo fo fengo fiarnga. Ono sa'i la wita. O ele matua. Ono sa'i ia le ti ngā o lo ma fufa. Ai te uma faiwa ise pasis. Unga koe fa afo ili le ya le yona matua. Ya, ai yei fo ila malisi vain. Ya, e pei ona maasa ni ona tātou talanoa I fo ila tele ole ting. Ole vainga mua mua, ole kame kiki e sau ua makuale aia se me fai yai. Ya, lea la ua ufei antu e lefia filiri. Ola uia na vai fo yai. A ua le ma fai ana sui le tamaititi. Ona ua maasa ni ai ile mea na e ta ua le tafau vali. Ia po le ta. Malaysia wai o vae ngā I e lua e vave iona e tatawuna e pika pina I mene I o whana o le me mua mua o se kamikiki fo I lele ang fia ngofo mai le fali e tu wale a onga sausa o le fali a kwa ile kiki mai o lasa fengi mea I le a onga lua o le kamikiki e le pepe e lua o e yaso uma ioe Wau ke whea kula au kalai. Eile au ka isfulu kausanga leo I elvai temini. A pepelo ka I ka kamangama kwa I o ka valea kwa I a ele pepelo laesa. Ai ai se ale mea uwape na I nai nei whana. Ia I ana maasani ele mea na, na sawa. Sawa I lole I nei. Ia pe vain tamamai. Ewa I aku. Ma ngai alvai asomomu alulea onga. Saule fale. Faile mea onga, sawe faile mea ai faile lotu, e a fso sani to penal fan ai o le shi veyes wa makanga ve hu wa ka alfa a fer fa le ele yo o kwan fan ya al want to lola ya le a fa me enjoy o la ngi ma komerang filia a tu no le so mo mu ker kongi o le so lona lua wa man so lona fa ilong ve sili lo ma fo po ai ma me filia o nga wa len koi me Malo le ilo atu. Ola wa mawa nka mavuye la koki kava fao ila unga pe atu wala unga. E musu eva visa ulfale. Awafu ya asa ulo ulfale wale mfinto ya alusembe. Asa ulo ulfale wasa ulo ifaime ya unga masa uefaife au ilifale. Ile fifia ila ula to uolanga lelame. Uwa masa ni ya ila to. Tu uwa antu wala unga kafao le aso ako. Le aiseme ya unga ifai. Lefe so swani ilta maamaltina. Ya. E piyan fiyatu. Ola fofoar kamarga. Fa la e mama. Ya. Wa aise wa lelembo se fenga malangala kamaya. Fa koi fa kiki e avi oilo nai. E matua le aunga. Yale nato e ngato me titima nato e ngami. Ito tonu olo wainga. Awa olea la olea saur kwe ngaka me kiki ngama le ambiol nga. Le ustai. Leva longo pepelo. Tetonu meo e faka e kaya kwa imasi ya ufana. Ayivu la ufana. Eo maifa imaifu ilele imatu. So le pepelo yole ida. Ele ase mefa pe ofeye yole au. Ewewe siye ile tou ay. Elelele yefo ile tou maafutanga. Masi ya uwe la vayi ya ufana. Ya ule vayi forn. A wine pair of vets are a very young. A rope if you don't mean to put ton all the wine. It should make a fat long walk way oil funny or the shy. Ah, a while a merely latup. A look a make a kill aying a folk. Poor one merely laying a fire ill aying or auto. Ever I yell canal la for you. Oka, go wakula on a lace mea I. Ah, lea ya quasi mea aqua a ya pea car vadul po. Aur kemire kuwa kwa ilea onga, ni hain masumia. Anai faula la ile siwio. Lale ye ile fai imane mele mele, apuma, mamboli ile kongole. La ye ime falawa ime fainga faa toast. O la ye ime le apatuna. Lale faula saimin. E si vau kwa ye le kanale walu foyo. E ka ale walu le po. A ole mele le ile karangwa ma ye, ole vya ye ile kemire kuwa kwa ilea onga. Si fa ukoi ele, si fa ukoi. E on fa pelona ele la ingale ison. On ma kwale anga ole a ingal. Alele umba menga e kakala nga ku ye ona olo walof. Awa fu ya va tama melo tama tichele o tuta uosis. Ele ko va pe or kamala u sor kamai. Le yo la kali wa ula finge wa ula. Ai ava pe wa le ma fayona suila mi ol tama tichi. Awe ke fa o lima yen. Yo. Awe hai. E umani. Ya o le palasi la le ululo le la aur kamiki. A ole a fafa no ilunga o lua ma tua lena lua vale vale alof. Ba o mai fa na une ine. Ya. Awe le vese si ay. Koe ke ule le yala nga ako pa. Ko ye mang yang alole se lua. Yang avelona iye le isamo. Alwe alu isamo. Alwe alwe a ongat, menga nga e a ongat. Olewa wa aya kuya. Ima kuwale a ongangi usila ya. Ewa inga ka unga ka lo kusfola. Kango lo kusfola ule. Ya. Pule o ema lo wola. Olelele yole mele utefayentuwa. Po ole ase me tupu muli muli ane. A wata umaina o lua matuena o meyalfana ule. Ewa. Awa ole silea vaenga epito siline ta uwa ile olanga ole tangata. Ole ta uleleia. Befia sifuruka usanga uka uleleia lo usuafa. Kasi ale mingu ke ka ulea ngai ngai lehi masese koe manga kuwa umelele isafai. Nga umelea nga meia la la umailu. Uzefia sifuruka usanga eko anga efai mea lele. e kasi ale kai mie o ilo lima i meni o fana. Ia te le le fa le tonu o tato. Aelo vi fonga. Fa aki e ki ele le ia ele va alele. Pu e va alelo ngaka lafo yo na mantua va ai nga walu waku silu wakama. Ma ole sofo i. Ia ole a motu si a ele tato ma futanga. Ole a kako uleko e karango. Ai ma fuwa mailea. Sahulu kamiki ki e esir kua inga miele nga sa munga ia. Fa apea leo nga ia. O se hou tau le mele isa ua ngofo. Ua fa apea nga ia. Nga ole moe a male ai, male moe, male kafao, male moe, male alu i, male alu i o. Ai le efe ingse a tole. E fai fai fai au li kongo ngi usila ali. E ui ele mafa. Ai fai fai fai au kongo ngi usila ali. E oi. Fa mole mole ia. E sanu foile fale kongo ngi usila. E moa foile vao ko kongo ngi usila. E ka alau foile lapis. Iko kongo ngi usila. En paule me le feyengi. E le kaka inga nka kofie kafu inka inga fingi. Se iwa nga na on yau fofie. Foile le mo lau fire place. E po on yau fofie. Ya, ise ko umu nga lafai. Ya. Ole mea nga lega ke faya kwa. E le ima sisio kako ele alofa ni o tatu tei. Le ima sisio kako. Ele alofa ini ona tei ima sona a inga. Ai ele isi tūne e pe ona tūla ima i pea ele as. Ele a tei mima le tei. Ya e hao nga fui me tutupu fui lele toi tei manta ele upenga. Tatu toi no nofu ilalo mo tatu mafu fa. E faifoi ole na. A ole nei. E oi, e faifo o lau nauna watu, ia aile kati mai fo, ile meale te tau ma fai atu, iai. Ia ini si e fape mai, a, chale, fong mua. Ia longa winga wale aonga, a kua lau ngā ruenga le na fai. Ale aonga, ale ua aonga, o le waka koilo a kua, e makuale aonga angi kanga kaini usila. Awa ale uskai mai alai titi, ele yusta i tono lona ai. Ola fa felanga fa mo mo usta il mele te fa yetu. A fa ye esel mele tu putono lo tu ainga. Esel li pokile fa isambo. Saul kala mai isambo ali tolo no mai ma tu ina o mai el fana. Ai alu kala fo ile le fa fo instant. O langa ko inga me fa pin. E ala no fa yetu. Langa o mebo tu tupu. Eoi. E awa nei vape meise si ekia. Ele ai ma se me vape. E ei me ututupu. Misi a koa lea ma tala noa ma faa soa. Ma tua ole tamititi sa moa. Ma ma tua faie i neile na vain tamba ina mai. A wapule ma ye iska nga karmela afan. A lea ngofo ele kausier ka mitiki. Faa onga. Faa fanga. Faa lava lava. Faa se e vai fou. Ave ye markere fongi chole. A la li pokire fa. Ma ye. Fia la kuwa. Ye le fuska mi kire misio na matua malo na inga. Yo ye kupur mea nga. A ya ka u isa mo. Ka u de mea mo i ma de mea tong. A uar ka uar pe meka uar pe pelu. A uar pe na intupo il vesi. Kai ngangia ole nga faya kwe alwe ku uonga lava lava o ngai kongi ole potu ta lava lava. Efe mai, wa ule ki nga inga efe ima koka ngami. O, wa ki nga inga ole fea kia lwe ave chon. Mai kere ola kufu I kakai di maska ngami. Te vai ele, fe ngufie I ole mea. Ai pangale. Ia. Wa ise ia fo, ia aso. Wa vave tele a tatu a wana of sota inga. Wa le mau nofu aile tangata. Ma wa le toi ma fau fau tasi. O na faya I leo le tala. Fa malo antu I matua ma a inga. O lea e au maya pe vai tamai na mai fana. E le o fana uma. Masalo le iwa sful montupu pasen. O fana uye vai tamai na mai. O le makua le leia. Lele wa manuia. E le ngantai alo nofa I matua na vai tamai na mai. A lalewa kuule fale lakuai. Lawa yeita vale

lo to mai wa fa fa tai ona bi inga le tua langi da la fa pese ar ko disi fa fa ya o ngai sa mo le to to bo de sa bo ta tonu ia le tu la

tala fa le tai au fole sua fa mar malolo ta to fa o ye su kabiso sa mo le tino pele il po ia mar malolo fa fo anga tai au sing sing wa ta to o lia malo le su fo mo ia malo fo le tino ia le fo lau e ave la vale vi inga mar fa tai lo ta to mo tai le langi lo na lo fa ia le fo wa ta to ba wa ile nei fi lo inga fi fia o mo ni mo to su fo mo ma to malo si wa ta to o lia fo ne ia so le so fa ia le to wa ta to o li oli ia matatu fia fia iai tatu patpatia fatasi le angare lei o le tatu tapa au sili le langi ia o mau fote nea sa folu tūsi fuma na mātu malosi ia leo tatu fisele fai fote madua leo mala nei tai au vi ia la vada sua fola tatu o tua lofa maina tatu matai ia le langi tau tai tatu fola wana nei aso matatu fola ne la wana lofa o tatu ia le nei fo ia stofi wa nuosu fai ia aso se tema o tatu fola wana dua fedu o se folu male ono smaila o mai momo lofa fonga o le porkalame maru o le tai au rita sa monito o nei tai vai meni to toina se pa ia le tula se folu e le tai au nei a o lo tau sa idea tu tanto lu tau mo aso a tono so sen mai ia in sinio tara po kala me ia on number one stay me mo mai e se fo ia ngale computer la tau le tai au ai fa nga solo tara po kala me a se mo mo tanto ba mai le tau le tau nei tai au ia fa nga solo ni so tara po kala me masani on le fo tai au fo Good morning, Avita Valley. In the fight time, Ole Tayao, Ile Vavaya Tununga, Ole Awala, Ola, or so long on the lame song on the movie over, and it's a fan of love. Or leave to my little name, Tayao, it's been half for the social media worker Kotahi. So long on the lame song on the movie, almost as a bang on the water, Kilanika, Manga Yangi, Lusul Tayao. Life flow daily traffic more time to ya al tu langa dalo ilu ngona wala ata vale ole matala lava usta ilu ngo tu la fono la wala a fa pena fo ona manino lo sila ya masango le bulanga e chuchu ma faiva ole nei fo I aso tofi

Tato tala mai samo ni nei tai o sole, e le kongo fia, ni fau kasi rea, ni fau kau mai kukuila, ni a, ala, ola se kongo a kari. E alongo winga la, fa pe se lau a feka la me dika. E alongo winga, se longa e mua, i vensu moe e fai kunga fau kasi samo, fau kau si kuela kau fau kasi, kua kau ka kere di, a, ya, malo, ea, kau si a ia, ke lingi mua kau fau kasi nga mai li mua. Iku malo si umua. Awe, ka fefe, a lelek, mwane nei tai au, e le leono si mai la mai mwama lau fa fonga, ola fatu fiti o nei vai aso, tato, mau fa samo.

0: Batalo for Jarabo Glamin and Nature Manatown, Alfaifa to Angamatato, Umalava Fia to Tolela, Auli, Chile, O Togo, Man, I mentioned Sulu Lai, we are in a Marulu, I call Angapeco, call a lam. It's what you tato. Yeah, Molly Lumana, Ele, Tonga Town, so Funga, our town to ya, Port Club, and to our Ele, Ele, Ele, already some more. Let's go out to Repo Penaco Bati, they tie out, Marosi from Real, so out to Repa.
1: Parose for the suit of Ifa Talo told by him, Malula for Fumita, Yon Tula for the Pilpina, Samalo, so for Moman Lang in Ma, Mane Shulu La.
0: Sa only they saw the other Maru Rua.
1: Maru Rubia Power can be laying in Matu, that's what to mean D, Momalila.
0: La
1: Walpin, Mindi, Falala, was full minute for Linga, or this is full minute for Alpapa to in a Ulu, I will like to know Totong, ah, now my Fango, Luma Kokonga,
0: for
1: Fanga for. But a little vitamin D, delivering a vitamin D, mineral, vitamin, protein, tono, lotino, to survive on lotino. So make the most of it.
0: Malo, eh, ai nei mai ngata o tate fia tala noa ili ta proklama nei tae au, ta tala no mo mo ai nuts. On a tatala noa ili ta pina ina, ta pina ina le palapala fo le po le soyo langa le uofo le teime la matan tutol te leo tato wa la au. Yon ta fai oi lea, ya po lea sif soswani mai mo lanto fo le MAAT nga yon lanto fo mo fo ipo soa ai sa, fa mon mon.
1: Yeah, so I, yeah, you will live after or not, you know, if I really live with you, if I'm not eating, I'm not eating.
0: Yeah,
1: many or not, Fatula, I will owe you my to tear to a more Lissila of Afeolamo, I miss a tear umola, Quakilera Martin, Tassila super healing food, more than nuts. You if I pay for a little. So I appear a snack, I love you, you know, not my love, healing power nuts. It's a little long, I tell all the monosaturated fat. And I fight it, the cholesterol, pulling out my heart attack, the total liver percentage. My cilia to long out my nuts, long out my animal man, or the walnuts. And to a rich lover, you make a stream, a colleague will make a stream, or my yellow lolo. Yeah, let me move my nuts. Le pito nga molfat or pinati mole walnut malormon ti le mo stiro le nga ko ipati ti el cholesterol or pressure nuts ti le mineral or selenium or mineral or selenium fale ti le ti le pal pal ni sil ale mo wai mai le pressure nuts mo ya total pressure nuts ya na ile so nga ki pe ka se pe lungi nuts ya wala na moles al pike nuts ti le ya antioxidant po fitolgino or almond. Tele vitamin E or macadamia nuts, tele aia, yelling out now, got monosaturated fat, lele, the eye nuts, I only saw an eye to macadilly, ille, you know, or like a kilo kilo tools in nuts, usale, ilacuya, ya kilo tools more my nuts, you know, big neck there. Le atama fala kiti chose me aira wa so na itele ya atama to mai to ma ho pina ti vela itele mu anti oxygen a work a year pina ti mak ke le vole acid down na ku ku ai mor stomach cancer yo me nga la mu mai nat me ol protein ma ko le ho protein mol ano man ale fo ye mo mai li nat yo lo omega 3 fatty acid ol mineral or selenium. Selenium, vitamin E, mole mineral or potassium, mole calcium, iron, mole magnesium, mole zinc. Ya iba le me angala mo mai imio nat. Ya fa mai kusa afali matile ili ya kiri kiri au nati ailas. Afali mo vaya suna ai. Umio nat. Mo mai ngai section ngai supermarket ngai imio nat kela kwa ukula u na pepe kusi mural code number na utulo nati pe kai fi karam singi selau kalama. Pulera por arte lo ya una que fil y el van a na tapinanga na mo mo me anga mo mo no nat
0: malo malo ma tengo fio o kama ye pe snack I got go between meals for le a pe man ye nga a
1: ile o snack ile o kusa pa ko fo la fa pa se day I am again what ki bo ke le wo iba me anga mo ko nat
0: ea Mana ya, lelai. Ya, fay for smoothie aku ya mah ngai nak pingaki mah. Mana ya? Mana ya, lelai. Malo of tight or low time to ya le spring season or time you don't depend for ya le palpalalato ya multoi no tato lau.
1: Ya na o merani sa nga ina sa pinanga parpas o kampuch mo suo tipi. Tamay, apa pera wo leba na wao wo ina utalo na pepera o sama. Alela to ta pena mo spring mo sama. Vele mo mo ese va ya ona fuli lor parpana fa o nga kampuch su o mi la lo suo tipi ya ngoto mo la lo suo tipi ona suo le ilunga. O poloka fa ta lianga. Ona fatalianga le palpala ina ia u lungor pito lalo ai u lalo pito le sa lu era na fat feitu langa na ina ia pa u lalo mele sa ia ni fatu va o sa to u ia u ni te o lon fatu va ia ma a mo le ona poi poi le fa malu pata tina ile mo se lu va ia so se sta fa manga wala ngal tenni na so su palpala le lele fulim fata tien poi poi fa malu la titi le suo titi de fatalile mo luva to se i tau maturo ki ti ona to e pa maluolo no le lako malulu i se kompos pole po se se citrus utilisa po se kinul pe po se utilisa mix va kas mo pol pal ale ona el fatalise va ta osmo code e pi e sama sama fatu lo fatalise va na empina a to to mo mola ona va te lulu ya ta fo la e se kalise na slow release. They tell you my Fourier release area, may I my fetalation account Osmo code, OSMOCOTE, or a singer and a fabio of account, which is fecalist citrus fertilizer, polygenal purpose fertilizer, fecalizer, and mix of customer palpala, al Osmo code, Eluru, Fatatirum of Palpala, tell you my Fourier, I only papa yola, Nalulu yota for Ola, Ula to do. Ia mau termini family ia family yang mau laur sama. Ia tomato, pi, kukama. Lepas weekend Oktober masih nak cuti ia laur nar sama. Al termini family.
0: Mana ya lelei ya lelei ya na le parpala fori le olola lelei fori na laur.
1: Ia matulia apa dia fori. Umur lu tersanga matulia tahun ini me al sol me al fori oleh lulu sefa popo me al palpala. Wah lepas dia umal lu tersanga lepas kalau sefa popo palpala. Ngale ayah la me ayah oleh faso suruh lain me al palpala. So me na dia kalau ni su alai sah lulu le sah silsil.
0: Eh asawa. Okay. Ole chenle tanga te fa chamela to top soil mai sima mai falela au ya nga kile kama nga a
1: ya o compost e e sento la skating fa ko compost o compost le kama nga ba kwa ku lo ko ala au ko ko sa o lo me lu e le ko fo lu lo se kala la bo yin me ai o pala la ula au me fa pena la ko compost
0: right mania le le na tafai o le shiba nga ta wale a to tele tan to fole le lango na le tinga o fonga fole le o tele por mafu nga pe la vole moe po le ala ba ya ai nei ba nga fenso son ya
1: ya ai o le sapira le o le fengo fia a fa pe tinga o mata pe mangi so fo pe o pe po pe mama i o mata o mai o lor patita ta fi o lor po se patita la po fo na utu le se i po se tosi o se ieval vala na fushi ele o mata mo se na ka otule mo lupe te mo e foi le po fushi a mo le po mo la manka a o ke a ti nga o makam ma turanga fa pena te mo e le po fushi vale le ie a uni po se pe mo
0: ia
1: e o tonga fiki na makinga ma le fia fo tonga mo tato o tonga indu vai i vai o ke mene fa e te leo so so fia in e ta wana indu valu ipu vai le aso o le ipu vai e flash ma i vafo ia to tonga ma i lo fitunga e fa ma maa e fo i lo fa ngai fa ngai i lo fitunga e fa ma maa ma i me o na ma i lo tine me su ngai me ma fo el ma ngeso pa u listeni o lo ma tu pa so tonga i lo vai i le aso.
0: Yeah. Malo fa tai tele nei vanga ta wo wo oil ta por klame ene nei fo ta ho phone e ta oil ten vai 5 plus a day. Ol tele la vol kamal nga ol de bau fo dal su fo ma lo lo ina mo ta to. Ah. Io
1: na ton no o su suena fo mai fo mai ya tele la flow ai mo vegetables ma fruit.
0: Yeah.
1: I lo a no man. Wa skele lo su fo ma lo ina too much red meat, yeah, too much protein ele ya nga mo tino tele fo ma ka ni se ta too much protein mai ano man. Io ko tlo nga mo ta ita ya.
0: Ma no fa fte tele a ini se fi mal mal ma tele and I'm a no alo telefoni em fa na mala wa twai.
1: Yeah, text Silo
0: text my father to the Langala Kale Kongrokes from
1: Iskandi,
0: got Pop and Mako, Numera, Otasi, Luli Matolo, Nono Evalim, Old Otasi, Luli Matolo, Nono Evalim, if I have time. Malo, Fatel, Sontila, Pomolta, Proclamel Nita, Lafa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa

0: Tarafa lava o David Tua lenei olo e faafonga mai pea le Radio Samoa tasi lima I vatolu a mo Samoa I manuia lau faafonga ma lau faasausanga.
1: Tae au ni, tala ni mwala unau fatapoi mai. O sproketu sa pala lu o le ofisa fa malanga inga New Zealand pe one iwa nei ina la Hawaii. Ta pala lu aile sile mani umi mase furu miliona tala. O le ofisa silo le matanga lu ngo business I manga lu nga Ministry of Business, Innovation and Employment, MBIE, Nick Blakely. Ta tu lai lupo fai pulo le komiti fitfili ar pala meni le asura na fila se mune mune le vai taimio le nofo inga le pala meni o ye nei. Tai fa mauni ai ele lima sfun tes mar fit miliona tala o tupe o leo tutongi na fongo o mai mau nei. Ele fa po wino o wala fa teko na los tema I tau inai fōringa wa ayo tangata poli biometric upgrades. Sare ma fai e plegli, ona promisi o le a pa awa wino na paluni lunga I e tupe fa alu. A o te atu ngā luenga sa fai e maala mala mai pulenga teo tupe tele ale mata ngā luenga. Sa fautuaina ye minsta fa pea o le floketi wailo ai o le IPE po le in-person enrollment. Waiai le balu te marifitu milion tala tuku paalu wa faa mangalo. E peo nei ele so tanga marifaa pawino o walai mai tauinai fori ngā tangata ale BCU, Biometric Capability Upgrade, ele imaruia, ma uoleo atoe mafayo na faa ngaina. O le plo kete ale BCU, wa mai alamo na lutia ile pate pururua milion tala tupe ale autitongi la fonga o ma uoleo faa mangalo. Ma uoleo mafaya le matanga wengana faa lia pe oa tupe faalu ole hao o yai isi plo kete yosuyai. O Blakely ta faa maonia lo na le faa loalo le paare mene ele masintolua ai lo na lima ka isei na malei lo fai pule winga ine ploketi o awala faa te kono losti sale ine leing. Ta ia lungo ai ili komiti le san rafi matoa ilangona lan faa no noa ili tulanga sao yeri matanga ruenga le MPIE ma uwe ye lo ina nei le yeo se maungai a air fai ngataan mo le ploes fau fau wino le faa tua tuanga ma le tatununga le komiti ma le paare mene. Ma ye ta ufoi ono uyo le ofisa singi ina te amoi nai I tūlanga le maruia mai e fiti uma I a teia I a lono whai o swinga sta mana mia e a tiri wha marasi ai wha la apatonga. O stamantai o fise e whai isu ingo le sene am ta avale po driver testing officer po le DTO ta pata ina mani teo e whai o su inga am ta avale mo le sene tuluai se su su inga tele le o fui selfela o inga ni sila o ia pali a nei o su inga ta itasi uma ta ia pata ukeia sa fea ma wha maoni. Mai e tāu ai, o loo whaala ngon lango I loo fisa whela o inga I wha mau mongo fwoi numero fwoi whaare mafo fwopo cold statistics. Mai e tāma mau lava, e nā te lei a wai lava I sōsi ngai o inga le tāla pēngai. E pāsi esu e ngā mōlei sēne am tā vale. Sa mō mwātu wha ilo ale lei tuani usila I sumale ono o fisa e pai esu e ngā mōlei sēne am tā vale o wha malo lō. Ma le isi tō fito o tāu fiare ngā rurue mōl teminei, I rutonu ale tunu. Ile ono se lau lima sfuro ave ta avale sa amana o mi ili tue fai o la tu suenga mo le sene. E au fia I tangata ofisa e fai suenga o le sene ave ta avale ufa malolo. O le tamata e fai mautu e ukilani Mikaela Hau. Sa angalua ili ofiso suenga o le sene ave ta avale alimatanga alue ngo fela wa ingam. Imanu kaumare ofisa e Silver Park. Sa maue hau ia se fa alinga tisithia ma ili ofiso fela wa inga I ayulai. E tu samono na wafi wha malo loo mo le temine, o te ofisa e paesu e ngole sene am ta vale. E lea tu si ta tiro tiro ele le tori silo lo longo inai, I hao, ta maito wina le ofisa fela o inga ni fati ita unu so tanga, o le valatele, o le fatura nga no le sene, e nati pasia, mai le fatura nga na e yai le tinua wao. Ta wa ele tu si ele maurunga tele, tu le fatura nga no le sene am ta vale, pasina I lor fatura nga na mo ofisa e paia, so e ngole sene am ta vale masani ai. E patino le itanga te su eina le sere o le sina sa pana na upi paina. Ma le fatula ngana mao lungo su enga patino sa pasia. Mo te ngata sa pana na u itaina. O le vastalu ai sa alungo ai ele ofisa fela wa inga ya hau. O faya nere fai unga e faa marea ngā ina lan tusi faa maoni o se ofisa e faya su enga. Ma ua faa sahai ona to e faya ni kiute o se ofisa e faya su enga mo le sene. O se vayanga sua su eolo sa iniega le vai tafe le South Westland Lake. Mwere wa alele sa le loa I da, peib sa leo fitu valu o lato fali nei. O se mea sa lato wa iere so lua o le vasu nei, e poringa mai ele o se wa alele. O leo se ilinga fo, mwere wa alele o le fai ngā malanga le CTEBU, ta fa te CVI, I e thui o ahingo le wa alele, mwere pasia se to ono I au tafo le lake, mwere raki, I le tui matu hath, ile tarafata i sifu o le motu i saupio ni sila. O vaenga o leo leo ringa te fale, leo leo marit te fiti o sami ni sila. Ta lato fa o ngaine, ya masili o fa atei lalo sami sauna equipment. E fa atei le ta elu lwai tafe ila to lua rata mei. Ta ele i maulu, yai ele au maulu fa apikyo ele sami. E tilu tilu matitoa ya ele foringa o le mesa alatu maitawina. O le ele ilo leo sa tini sinia maa Kirkwood, sa te ta ia le sa ilinga, sa ia fali ya. O se tulanga sa tala fenga ya ele tilu tilu ye matitoa, a te tonu ya au maulu. Ele o se valele. Ma ye fari ai, ile mai ai le fatu vitu sanga talo na palasi le valele o latu mala mala mai. Ile tau tele o le te mineile mo ainga o ilatu e to fitu sa li loa. Ma te ngate ki tasi uma sa ngaru lue morisa ilio ni tali, ile mea sa tupu mai ya ilatu. O le toi fai o nesa ilinga e mune mai, ile fai teo teo sanga a sepuru ma sepuru teo sanga o taumu fainga. A te ngate susu e fai pito mo fela ua inga ile ea ya unua mani tongu. Morisa ilio le valele al Piper Cherokee Ono. O le valele le tenis a palasiai a o yeilunga ya le pailake a veta vale lusulwa te sanga Edwards Morrison. Masiwe te olimo te au aingo le Stewart. E fa mautu I Dunedin. Masi ta mai lusulwa te sanga David Cock. O fa maa liel pule ngore sanga le mure ngate ekwale le motu vanu atu. Ia fa mautu li o te omu fainga morisa ilingo ilato o lo omisia pea. Ma ili farvela ve sa tupula te mainei le vaala o loa ale MV Matui. O le ba ala o loa sa fao ngai ne fe lawa ya yuta ile vao motu. Ta sa e mangoto ile lolo wa arsami ile vao Santom and Bay. Ile se fulu waso tuluai. Ile faiteo se fulu wa se fulu tangate o yele popolenga wa fano soi fua. Faria ile sui komisino le pulenga o le sao ngale mora ngate fale vanu atu. Moma ta upu ya fao vao malomu tu la thono Lloyd Figiasi. E to o loa sa fao mao ni ale fano soi fua. To o se fulu faa sa faa sawina. Ma le tol sumar malu e o mai lama le te minei o loo nei loa. Ma ye whaari ai ua wha mai a nei le sa ilinga, ma ye ole a whaia le maa losi su e su enga tu ma o tine ngoto ma le whaati nonga o le tango le mua le vaang.

Pala fia no loa li isi au manua ni au ia nga le filifiri au na fai pesa mako e kanesi ane ae. Ma wasi nga ka mai leo foi. Epese pese ele kai au. Ma lo famtai. He lau mai momo la pafonga sa mo. Il ne vai ngore tai au. Ma la tomaru ia mai oi. Ke pako le maa ea susuro le lai ngi au ki nangi sone. Ona lau tala no atu nei Akilani Sautel no fangalo il mato a Porto Fasalla. Ma l'official radio Samoa. E au te loe fasa puri o mao kilani wale fumela vai tau vahenga o mao kilani. Wa ma ngai ar suru le lani. E o yang kau ma ingi le kikiri kai au ane ma nei au au te loe susuru lo le la ae. E o ma fana fana fwem tatou yo o ma kuai ala langa fie fie la au ka poro ngi kai au. Wa o mi fie fie lungon malai. E a lelei. Ole tofa malestino na. O do telo la to ye tapolo. Ah. Ah. O fai tau wana po e po kala kwa po. E ye le tu la fono. O mene o le tanga polo le fo malam la ma le to te le ta to we o malai. Ah, te lo auto sit sila ma o mata mata fo ta longa ye. Fai mai longa televisio la polo ye. A lot of you are a lot of a full time job. Right now, for issue, I'm not going to take your mind. Yeah, I let to salam, Mako Kanga Polo, Mako Layo, if I got winged by a swato. It's well follow a man paka, mam tabachi. Yeah, of course, I'm losing a vote as Konga EO if somebody value for little manata polo. I one of the rules, Ile, Meneo Tanga Polo. Ah, Ote Loya, Mota Toya. Fapea olo tau tofa, the foursome letu te o ele sivai ngai luma, ele sivai ngai tua. Olo tu la fono la tanga polo mo tatou ia. E tu se te tau olo tau vaenga, e te tau ona pito I tua, peso so o mali vaenga lai luma. Ai awale so o mali vaenga lai tua, wanga paul me maua e oe, vaenga lou, ele mbulmuli akon vaenga le efa yanga oe. Ya or kawe or polo le uro. So the foursome malete yai supposed to be behind il foursome lai luma. Ai le o luma le foursome lai tua. E le le malam lama il tolo tato. Fu le le le o ilo tele ma malam lama il rule. So mene o tanga polo. So ai lo lo wa wale muli muli to foursome il foursome lai luma. Lono wenga la wa le ngata ina tuai o to. Ia wā whapena fōi o nā kāofi o kōu le flow o le. Ngā polo kasi le mea sere whaki ngā urunga o malai. Au te lo fōi e malama lama to te lo au tā polo le. Mori mō le. Mori mō le poloka I lunga o malai fōi le le. E lea whaina la le poloka o nā ua to tele tele walanga o kōse sa aia to tele o. E o fōi la le mātumala I maua kiki. Ia o tātou lai no booking, no play. Lono winga la le flow li lia la le o tangata fwile ao public courses la ia I Chamberlain ma Takapuna. O ke lo fwa Takapuna la e faya booking ao Chamberlain. O le malai e a fwile le is the public course. Lono winga la e wakua ka ngaka o ngaka ka polo o ngaka le loa ka polo e o whakasi umma le teimi. Pa wale me e bavenda ngai kūrunga le kiu fwile le. A temi la na e makua e mawai mo le mawhore leo le poroka e wako kusha la e makua e kilia al piko I luma ae ua whaianga kere kaka I uruma ae e makua umaro fia ka poro ngako inga me whapena so one of the rules ino whaitau le mene o tanga polo your foursome supposed to be behind le foursome lai luma ae le o luma le foursome le piko I kua ke ua la vea angisi se poro I lunga le malai tato olo alala nei. So did you lot? Or do tell a lot to la la in the piton in the of your foy? Or in the sae masauti or okilani? Or do you lot to a family young of Piaokilo or payments here must not mail Victor Motato Uma? Or payments la from the interest? Or la to owning a fit to Sulima percent near the Victor. Ya ola to ole company na ole tongi na ya
Ya nai famu yang foi monai ai nga a mona chou so lo chi lo chou chan chou umala va so chi lo chi va ngo ki la ni le famu ni na a foi le le che lo va nga ya so ola chou lan na mo na ya la chou famu yang ko so lo fiku sul fiku ya le a le famu yang ma le vekta ya so chi lo chou famu ya ola chou uma pe ya ma le chou so lo fiku sul fafi ala chou la la Central Auckland East and South of Auckland. Received a lot of payment. Total of fitu sum fitu or payments masanya to sangle tasi. Yeah, my levecta so tivabatuele la vemako yo si formon offshore, nalvangale ngel central or the east, mala south of Auckland. Yeah, lele amuyo to so a payment la tivabatu pay le pe amal total of fitu fa fe tangatel elalala e auklani to the tonu. But I voice a sign of Okilani, yeah, my salty Okilani. A lot of payments now, fit to sell out, fit to my fit to, a lot of in a mail interest. So, what I had to to sign up for money with Susan Edmonds, a weekly, Makala, for a Olealme tono fai tato. Por mea afapolo swafala ilu ngor pidi olo mori. Ah, mori. Ongala la kusa wala la payment jati. Oi wala kielo ngai fa momo ngor umo ye. Ah. So, for my fa matalanga lingana Britannia to receive the 2026 dividend, people must have been the named power account holder. Ile, bangada Victor electricity network. Ile Entrust District and by midnight on August 12th. Ah, oh, okay. I already got my Augustolan Gang. I already got September Kong Moko payment up there. Okay, Lele, yeah, all too long. I can't live for Ocho, Sol, or Wab, or Bagamakaile, Ilimota, four Wallace, Aven Palimio, New Zealand. Ah, Dame Jacinda Ardern, ma, Sion of Altria Gavot Clan, Kavot Clan, Soli. Fa kau lala mau cefuk ngai singi Australia, tato singi Australia. Orang kau leh kopi kau ngu Malaysia abian parmion sila. Dame Jacinda Ardern. Orang muka amang ayah alfa lesor. Ar kau ngofi. Orang FIFA fong orang kau leh fale. Lima million Australia. On the beach side, orang ngah sebaya ngah datang datang tafang. DY, is it DY? Suburb of DY? Is it because of the senior scar? You got a senior scar. You got a fuck out of my town. There's a bit of me on you. See, la dame just in the other. Yeah, ma, shona. To Roma, yeah, Michelle Atam. Squam Maria, come on fishing. I'm fine. Malo. Yeah, for you. Hey, hey, eh el tamai chichi na fa odi malaysia woli ye oil west auckland so chichi lo atu olo chausa ile le lo pa fa pe chausi la fia ona phone ga mes kama kikile nga la kwe fa taril na pas ale ngule a pia la woli ye e kong al bus stop ele ai mas mer kama kikile nga fa ya ke au fa odi mai la woli ye ola chichi na atu fa al bus stop la so ivo setemba ele tulimandu intersection of swanson and Mihini Roads in Henderson. Oh, la la chichi lo atu atu ele ole o le akala wadi ia. Ah. Afa mai a isi si na atu silifio. So ki lo kwasi o ki va ko pen fainga mawa ilungo le. Fio ina wadi ia o ki ki lo kwa ngele. Le ai. Fa kansi o ki ki lo kwa pen fainga mawa ngaku ilumbeo le. Okay, sorry. Ya yeah, masam wale wale apia mai rungola screen lele ala wali ina ku wale wale ala ka rungole al social media yese sila to telo e mena mi re lo to so swan ona la to sa dia lele ala wali ya e makwa ile ai masem ala mafu anga ka kawa na fa oli mai fu je to majit tasi oli mal telefoni balao pe afa pe ta mo nai fam ta langa winga na fu ta to le ala la yo si fu okilani all crime stoppers ile over se lau lima lima lima tasi ole reference pe afa pe je balao yang ile ole tasi o lima pole over se lau lima lima lima tasi lua ono o iva tasi o forward slash iva fa ono ka fa ku mol mol mol mol malo vale sore ai ya sembe la kuris ko magi ki em sa pe aru le a ngo po ya ai fa o lima fuwa ya isole ai mas mo yeri
Ya lele onai wang na pa pa pet chau fia nai a form chalang onai mana mi le le lop so so ni fa mon mon a ene fa si chalang le ya chau ni chai mon chai a ene lo fa angala chu va tele chu mai lu mon chan chu wa Facebook a pon o mo lo fa si chalang le on o fa a al wa tele onai lo fa angale mo ni mai sa mo mo nai ai ngai nai ai che fa tu ora minimizing gambling harm awareness campaign lo fa nga solo ele ne foi vai chai mi o e mala mala mai cha long fai chupe a o cha long fai chupe lungo le internet ele o chama bu fai ngo fie foi le o ai chupu langa ma kwa le mala mala mai e foi vai nga so e wi o ma fai ona ma wai so se wala nei fo ya so ye fa ma talanga e fa ma talanga le fai na mo ngor telefone o ngor computer ma so se ala lava fa che kan rosi ar memonia e foi ngam bai e ma kwa le manino a ele mani noel to telo tato a paule pole nga fole le ona ole a vanoa iso se awala iso se taimi ole tele fo ile ole a faina em fai ona tu le mai a so ole a tu le mai ni tu langa fo ile le poni va winga va aye tato tono a inga mo tato ia wa faina mene o nga o a fo italo nga fai tupi a nunga le internet ia peila vai nga ia o langa le mautu o ai kala fukupe o fie fie mautu o tasi tono le potu tala noa mta alo telefoni a e te tawan tato matala i nei fai longa ia po nei tu langa pe a rie mai tono tato a inga fai mole ia matala mai loa fai loilo pe atu le mai nei fai tu langa ma nei vai nga fai pena i nei ima fai ona tato so soni atu e lato wa fai nei tato longa i lungo le interneti ia wa le afianga umalavarana o tato mana yo tato a inga ele lelisi selane e le penga ta fai langi mo nisi fam talanga i awala le lei male aunga male saunga le mu yo talanga ne lungo interneti so o le penga ta fai langi safer gambling .org.nz/youth safergambling.org.nz/youth if I'm not to a lot of waule pa ufa tomo tato to see or so gambar of it fili Limas for Talale, Alucaco special terminale, my Ili, I know me. Yang Yo MCL Tato, both of Tolena, now the radio Samoa Laval, an officer in Nail Numer Tolupa, Tolus, full on a Hobol Avenue in Manuka, and my Tato, Tato Tusinama special of Angasolo, Nate Taming, Fenabala One El Tato, Telfoni, Luon, or Watasilima, Vatolu, Luon, or Watasilima, Vatolu, Petangayane, in a shop radio Samoa, coded in Say the Faya, Sawoka, Matua. Tato tu si nao special termine nei limas futala ia ae nao nei al tato fisa il numero toru pa toru su fulono hobo la avenue manukau ia infaiona e fata wina mai e tato tu si na ia pole shop radio samboa.co.nz to nisi nao tato fa sit silanga om faiona oma vai atu ema mau fo il tato fisa ile nei taimi ole tai au fata la fatu a matabaonga ma lor se for maria fa te tere lawan fa tala for mali tala pokalame ile ne vanga le tai au yes dy in sydney north sydney fa te lawa susana maratu mua ba ai fa te so sani mai sa ala ole banga langa le fa ka ole mau ko dame jacinda adder kwa mari al ka ngofia ya ele mi million ayo mo le ngo million ngani sila asola var fa ngota I saw money okay for a okay asol fangoka for my dickens on it hello fiona tiago no lo fat fa tai sa ole le ba ga asol fangoka mare aso fo ka nga polo lo fat fa tai tele party making fa tala fa tole nei tai ao ma lo lava fa tai le fa tala fa mari nei tai ao ha tesa lo fat nei tai ao e a fo e e le lo fa anga le titilo atu le moni mai o e maota i sabai e a fo e moni atu mato lo fa anga i a le papata vita mapune sua i osia le ati la timoenga e a mai neli fale ma moni anga tele o tata vita e a mai bei as it bei with and tamaloto alofango mana batu ma moni mai a fight sina tamalolo is it fight sina yes fight sina tamalolo e mota is a bit ya alobatu about john passi uso no fatu nei tai ao
Okay, thank you, Peter. Star Wars, more time ya tatu ngai Adelaide. Yeah, va pena for Elia, ale lua Josefa, woi coffee fe. Wa ko yo ko sa mo, ya le lo vat. Va tsalo fa mai sa mo. Ne tai out, Lens Frost. Va tsalo fa tu. My Wellington le lo mo, ta va tsa si mai mer ngia ko o New Zealand. Fa va le fua semi, ala fa tu, fa tsa il fa tsa mai lava. Ya wa nga ko per million a si o mo fa ka la ko fo. Okay, they know. Uso, e magwa yo kale no alanga. Se si lia tunga bala, maro si formulia, ne tae au. So pa vai aku, esa, ese, ngalo kei le lua. Foi, okay, ya, ke lole, talale na mai Samoa, esa ole, ole mea, ave fu, a fai ma ave fu o Samoa. Me neo talo, e kau foi langa, fai o kumba, road model, foi lele ngai. To pulang o samo ya malo va tai ya ala da fa fi fiang on my golden ali is nei tai my lol pesele kan ta fa to fa le fa mata fi foi le malo on time on nesto fi malo si fo

malo malo malo fa fi fi le nei tai au ma ngai le lei sunga le ia tau le sa a ko sarika lo mano malo fa tai le fa tana fa mai le nei tai mera tai au le fa tana fa mai e le fa lo lo le ma tau te so atu il pitole le ta tu fa lo sili e ko farm ya malo la va ngaru lu all mo kwa ma ngai le kalo le mo boi sole a manuia fa va nea sole a tau le sa sarika lo mano malo fa ngar wenga malo non sai Ya malo foile tau tua tano. Ya pona yaile aunanga ala Sili Eco Farm. Ele nei foi tai o fau. Ya on kakopo kalamil ngā ni tai o fau. Sole, wa po wangalo ya ole mako kalamwa ngamasengi marasunga ya Victali ole tai o world. Ale lo wafiange I oe, wale lakfani singi ya ngai Bates Road. Su epa walo ka vale ma siaki uma ma inga umanale foi lakfani singi ele I East Tamaki Road. Mana ya? Ngah faham? Aye, ya malam ayah saya mula cunup pel. Orang kaku, malu cair ada na. Ya malam ni fui astrofi, mula tu faham tadi telinga calo malu campo. Inga malu faham fong angap. Ya lantas tu faham faham pesel ya agilin akhirin. Faham nak jual jual cawul sil sil esit telo lelo fole tua. Lelo itu malu cello tu si formula macam gula. Malu ya telinga lapar naya sole lelo formula ngan lelo cara macam telinga langi. Look after yourself and God bless. Cepat sepuh.

town here, telling him, well, enough top boy, mine. Well, it's broken is that ball and all of this of lying on you see it on 818 and a half five. That bad way to see the money, me must have 4 million a talam. Well, if you see on the Tangalung of business, in Mangalung, Ministry of Business, Innovation and Employment, MBIE, Nick Blakely. That you like no more for a fuller committee for filial par many less than enough, feel less than muller by 10 million for England par many or your name. Dai fa mauni ai le limas fun tes mar fit miliona tala tu pelo tu tongi na fongo wa mai mo nei e fa po wino o wala fa te kono wasi mai tongi nai fording of ayo tanga te por biometric upgrades sare mo fae plegli ona pro missi ole a pa o wino na paluni lunga e te faalu a o te ia tunga lo nga sa fae mala mala mai pulenga te tu pe tele ale mata nga lo nga sa fa tu ia ye mi sta pa pe o le ploketi wa ilo ai ole IPE pole in person enrollment. Why I le value to my 5 million dollar to Pago Famangalo. A peony yellow so tanga my fapo, we know all while I might tell in I falling out tangata ale BCU, biometric capability upgrade. Ele Maria, Mawale to him a fire on a farm, I not. Or a blocket to the BCU, or my alarm on a Lucia, ele party for 1 million dollar to pay, ale out to Tongila Ponga, or more to a Famangalo. Mawale Mafia and Matanga, we're going to fall here pay or took a far all out, or yai, is it blocket your suyat. O Plegli, ta fa maunia lo na le fa lolo le par mene, ele mas intoluai, lo na lima ka isei na male lo fai pule winga ine ploketi, o awala fa te kono losti sale ine lein. Ta ia lunguai il komiti le san rafi, ma toa ila ngono non fa no noa le tulanga sao, ia le mata ngarua nga le MPIE, ma ua ye lo ina nei, le yeo se maunga a air fai ngatan, mo le ploes fau fau wino le fa tua tuanga ma le tatununga le komiti, ma le par mene. Ma ia ta ua foi, ono uyo le official singling, ina te amoi nai e tūlanga le Maria mai e fiti uma ia te ia ia lono a whai o swinga stā mana mia e a tiri wha maro si ai wha labra tonga. O stama tai o fise e whai isu su ingo le sene am ta avale po driver testing officer po le DTO ta pata ina mani toi whai o su inga am ta avale mo le sene tūwai se su su inga tele le o fui selfela wa inga ni sila wa ia whaali a nei o su inga ta itasi uma ta ia whatau te ia sa fea ma wha maoni. Mai ata wai o lo fala mo lango yo official fala o inga fa mo mo fo inu mer fa fa ma fo fo po cold statistics mai ata ma mo lava e na tele ya wai lava i so singa yo inga le tala pe ngai e pa si esu en mo le sina ta vale sa mo mo to fa lo le to ni sina e su mo le ono official pa isu en mo le sina ta vale o fa malo lo ma le isu to fit to ta fier nga lu mo termine e to no le tru. Ile ono se lau lima sfuro ave ta avale sa mana o mi ori tue fai o la tu suenga mo le sene. E au fia I tangata ofisa e fai suenga o le sene ave ta avale ufa malolo. Ori tama ta e fa mautu e ukilani meka Mikaela Hau. Sa ngalua ele ofisa suenga o le sene ave ta avale alima ta ngalua ngo fela wa ingam. Imanu kau mare ofisa Silver Park. Sa mawe hau ia se fa aninga tisithia mai le ofisa fela wa inga ia yulai. E tu samono na vavi fa malo lo mo le temine, o te ofise e paestu engo le sene am ta vale. E lea tu si sa tiro tiro ele le tori silo lo longo inai, ia hao, ta maito wina le ofise fela o inga ni fa tita uni so tanga, o le valatele, o le fa tula ngana o le sene, e nati pasia, mai le fa tula ngana e ia ile tinu au au. Ta wa ile tu si ele maulunga tele, tu le fa tula ngana o le sene am ta vale, pasina I lor fa tula ngana mo ofise e faya, so engo le sene am ta vale masaniai. E patino le tanga te su eina le sere o le sina sa pana na upi paina. Ma le whaatula ngana ma o lungo su enga patino sa pahia mo tanga te sa pana na ui taina. O le vastalo ai sa alongo ai ele ofisa fila wa inga ya hau o fai e neri fai unga e whaare yang aina lan tu si wha maoni o si ofisa fai e su enga ma ua whaata ai ona to e fai e ni kiute o si ofisa fai e su enga mo le sene. O se vaenga sua su e o lo sa inia ele vai tafe ele South Westland Lake. Mwere wa alele sa le loi da, pebe sa leo fitu valu o lato fali nei. O se mea sa lato wa iere sa lua le vasu nei, e poringa mai e leo se va alele. O lea sa ilinga fo, mwere wa alele o le whainga malanga le CTEBU, sa fa sa CVI, e thui o aingo le va alele, mwere pa se se to ono yau tafo le tafe le lake, mwere raki, I le tui matu hast, I le tarafata I si fo le motu I saupio ni sila. O vaenga o leo leo, ringa te fale, leo leo, mwere te fiti o sami ni sila. Tala tu fa ngaina ya masiri fa atai la rosami sauna equipment. E fa atai le ta elu vai tafe ila tu lua rasa nei. Ai le maulu yai ila au maulu fa apikyo ila sami.
e tilu tilu ma to ya il foring o le mesa la tu mai tuina o le ili lo sta tini si nia ma per coach sa te ka ia le sta linga sa ia fali ya ma se tulanga sa tala finga ya ili tilu tilu ia ma to a te tonu ya maulu e leo se valele ma ia fali ai ile mai ai le fasu vito sanga talo na palasti le valele wala tu mala mala mai ile tau tele o le te minele mo ainga o ila tu to fitu sa li loa Mata ngate kita si umat sa ngaru lue morsa ilio ni tali ile mea sa tupu mai ya ila tau. Wali toi fayo nesa ilinga ya mwini mai ile fayo teo teo sanga a sepulu ma sepulu teo sanga o tau mfainga. Ata ngate su se fapi to mo fela ua inga ile ea ya unua manitongu. Morsa ilio le valele al paipa Cherokee Ono. Ole valele le teni sa palasiai a oye ilunga ya le failake a vita vale lusulwa teo sanga Edward Morrison. Masiru ya toli mo te au aingo le Stewart. If I'm out too in Dunedin, I should tell my loose foot to sang David Cock. Well, I'm out here pulling on sang a little more than I take for the motto of Nuatu. If I'm out here, I'm going to find a Ilato or Missia Pair. My father will have a tattoo for my name of Allah Ulo al MV Matui. Or ever Allah Ulo has a found line of the law, what you tell the Val Motu. Tasa among to the Lolo or Sammy of our Santom and Bay, Illis the full wassail to the wine. Ile fai tau se fulu mo se fulu tangata o yale pupolenga o whanu soi fua. Whaaria le sui komisino le pulenga o le saonga le mwana ngate whale vanu atu, mo mo ta upu ia wha vau malo mtu la thono Lloyd Figiasi. E to alua sa wha mao ni le whanu soi fua, to a se fulu wha sa wha sawina. Ma le tol sumar malu e o mai lama le teminei o lo o le loa. Ma ia whaaria ai o wha mai a nei le sa ilinga, ma ia le a whaia le malo se su enga tu ma o tine ngoto ma le wha tinonga o le saonga le mwana vaang. Maritalo sanga sebili mo taui ma isui ni isui o ainga. O le komisino le pulenga o sanga le mwore ngate pale vanuatu les John Napuati. Ta ia longo le leitioni sila pasifika le vastuluai. Sa le aima se fatananga satu inatu le pulenga mo le vaa e ave aini pasese. Ma ia ta ua foi o le tapa aina nei po le a tapa aina nei pulenga in mo lianga pasal tu lafono. Fastanga le kapteni marikampania o na ina le vaa. O Dr. Neil Bird. Tell you to see if I'm going to fall into a long line of anger. Tell an ABC. If I'm there, or much of the past speaker, what have you done? If I'm telling on a mountain, or tell you to not take fun of choice for if I'm going to buy something, either line. Therefore, if I do a fire to lose a taxi, my attack why or the father of love may live on MV Matui, while them part of the ing or Fafi down it on a leap the eye and ABC. Of a little person or a social out to stall on Pasifika Latina. Pacific Islands News Association. Nema na mea lu tu stala na tele atu se pui puinga. Pe au o mai lo ili po tia ino di faa la po de butonga. E faa maa po poina soni ngatu la fono.

Ele lei tele le tua. Lo na lo fumlo na ngale le ya ti tanjou. Le wata tu to ya la mo ele nei ta ya fumlia suma tngo fi. Le ta tu tau langa fa taim le ta tu tau langa vi inga le ta ya. Pe on mo mo ri le sunga la o ya ta bai le ta tu fa manu mo fa ni tanga le ta tu ta pa usi le langi. O me ai e tau na ta tu mo mo na mo moli. I le ta tu wa o ia. Wafu ai le nei tai au o ia wafu ai foi na toi wha wawo tiute o ia wafu ai ona e mawale ola male malos. O le tatu wha taitai le atua e ori ori o tatu loto. Ioe, ma tatu mita mita i le nei foi yaso. Wa e uma foi le nei yaso, ia nubuatu foi le nei yaso. Aso lusu male wha nei masina. Pato a tatu toi whiloi foi le amale aso lusu wha. Ia i le tusangfou. Ai mantua la le wolu aso lusu wha le nei o le mas i le stofi. Le lope o atu le tau sangafo. Ia waso I fo ilea. Le aso e pa uwa ila aso lusu fa. Aso lusu fa por aso fala ili por aso lulu. Tatu te le ilua iai le tau sangafo lantou. Ma le fa anga aso longa al kalena. Ai o le tatu fa aftai le atua. Ina ua tatu maua le nei tai au. Le aso lua se fuma le fale ni. Ile aso tofio se tem. Ese la levi le leyo le atua. Ese le alofo le atua ya ti tatu. Na ia manava mai ele manava olo I o tatu tangata ele nei foi tai au. Lea ua afuai. Ia na tatu toi tapisa, tatu toi ngā ioi, ma tatu toi whaawawino o tatu tiute ma tatu whaiva pe ona masani ai. Ia ole, whaaftahi nai le li. Tatu whapifu le nei tai au. Oi ea I tatu wa manatu mai ei le atua. Ae whaafetahi le li. Ele ma whailawa ono yetu lafo ina I tatu. Sa e moe, sa e tofa ilo moenga, ya moe hauia, sa tatu moe anga pepepe upo tuspaya. Sa ngalo ya te tatu me umba. Ai pe taina ua e hala ili taya ua mingoi lo ulima ua mingoi lo vai. Wa e whaalongo ina le tausani o manu I fungo la ahu wa e whaalongo longo le taya wa e tilo tilo ati fafo. Ai oswa ele la. Oka lele leyo le tua manu tau tio le tua. Ya fafitai mo vi ia lele o me au mai fua e le tua mo tatou ta elese tupe elese tupe tongia na o tatou fela mai tae oka manava lune manava le efu e felesi mai lele o tatou fela mai tae au mo le si fa si nga malo si mo tatou wa va ile mo tau tio le tua tatou pepe se la mo tatou fa manuina lon swafa awa o le swafa si di swafa umalaba le ai asi si tangata sili E fa peifo tato. Le isi tangata tato fa peifo. Langa o iyo le tupu sili. O iyo le taitai sili. O iyo o le... Ia po le alama le taunga ta wai. No. I lo utertonunga. E le a isi tangata sili lalo lalo langi nei. Na o le atua. O iyo le atua. Sili, sili, esi. Wai wai lalo le upu. Sili, sili, esi. Tatoula ni tatu fa pefo ya le angor kai kai ole mako ma lo le yengi ole kai kai ole mako ole tai sili ai sea longo nga wa sili ya tu de tai tai lo le tu ilo le tu ha ole ma tu tai tai ya o fa piala o pleskeng America le angor pleskeng sili e ka ki ko kilo fa longo ko ka o mayor pleskeng sili ha ai fa fitai le tu Tasi ale me atatu ti ave ole atua sili sili ese Ya vi ale ni fafte ile tu ni tai au le fafte mal tatu wa tu no le utu ma futu mal proclame le fifi mai le tai au fo le fo ila utatu te filo ilu ngale tatu mara udanga le si fonga le Samoa ta sili ma vitolu a mol proclame sani mo tatu pe ona ye ile aso mle aso mo le atu le fafte mal fama lo ile sunga le o ya te vai mari usul ni vai aso atoa Talaina tatu pokalame fa wau di tautua lewe de samu pe na masani yai. Lea la utatu tue filo ni tae au. Ya uno ananafi sa yena I fufuanga manai tutua no ofo sa yai. Ya tulanga I ainga. Ya ali ni tae au. Tue tae imalu tu sefua. Lea fu utatu tue vaeva. Tatu tue mafuta ni tae au. Fouma ni yasu manaya. Oso mele la. Oka o kaisi au delei. Ya ono ufapeatu lea fatalo fatu. Tuatu lo ulima amailu au. Fafelo yatu malenganga fa. Lalo malenganga fa. Tai le tuwa ni tae au. Ya il to pa ia marito mamad o le tatu watinu nei tai au fou nei ta mam tina matua ia mafuta mai lunga le tatu pokalame le ngata fou ilea pa talo fatu la ufingalbuenga tofia le tua ia maloa loa le tatu a inga ili nei tai au
Yoi, tatu ainga le nei, ae sauro lungo po kalame le bilisama, o tatu ainga le nei, e te sau fie fia, ae sau fie te whanua nua, sau pia, awi kere fie fia pe e, ka kere fia la kula po kalame le, ka kwa ngongoa, sau fa ngongoa, inga ke fie fia ku I, a fa pia fu e te sau o ewa, e se me mamafo luluk mai, e, waka ikangi waka fia alwa po kalame, a e se e a me mamafa, sau mamafa fa pe nga, awi ke, okay, fa vai vai, sau mamafa pe nga, e ke aka akarengi yaso ya alwa ku nga mamafa ya angke alu mama oi ori ta uwa nal tatu pokala mil fifia mai ori ka uwa nga o tantou ka ku ureva male aka umare aso la tou male me tu unmanava sa ori sili umakua nga aya ko kapisa kapisa ongi me kuko mangava wale le alku kapisa le ima o yo larko me mawai e kapisa le falawa male paka yo ka ku ori kapisa ori aka male eva male me kut mangava tu lorfa fongol tatu watunu afa pela wala manita yao Wai ala mai wa, wai yei simu ma mafa ilu mafa ufau wa, wai fiwa kao vese, ori ta uona na tatu pokala mele fifia mai, ori ata, mali heva, ori fifia, yo elengi me faa ngongoa nga o me fifia, ya suma ima wave nga mafa, sa uma mafa ya faa penga, e alwa lua, ya e mama, yo ta uona mu tatu le neita yao, a wai yei fungi meo kinga, ya sau kinga heva penga, e alwa lua, ya e ave eser kinga, ya e akaka fungi yasu, yoi, e ala ngaila ya se siri ala mai man faa fita uli, Yo, lea ya se si lea la mi fafikau. E amu ia o pe fafa penga ala modita ya. E ke ala mai le mako e o ke ma e o lo wa yo langa. E le kai kai ya o mai ni ka mi fafikau. Momori tangata a fa pe ya ile tangata fa pena. Mena e to tangata fie fia. Ua wa ta pena I meti nga wa ta pena I me fainga ta wa ta pena I luta wa leo langa. O ala me o makangi ma fae e angi mai kue fa. Ngare aka aka iai. Ata iai, a, ai iai Yesu lova, a oute ata ili afa, ha, ata ili afa, he, ata ili afa, ai iai Yesu lova, a oute ata ili afa. Taunu u manuia ilo uai, wabai de manganga, e, ele o ngaloa ya, o pese la ngasa, o leo ke manga kua langol usiri soo ya la ngasa, lma kongu, makufa kasinga, lma kusingoki, ke loa lma kofa lenga le, Alwa waka uso ime kwe kuspa ilo usiriso usiriso. Ole meanga aliku fako. Vaila lima anga yopo lpese. Ai ai yesu lova a oute ata ili afa. Faikanga lpese. Nga ya ai ai foi fafita uli lina yasu. Mameti tupu ya oe. Aka. Aka. Ai ai yesu lova. Aka yai. Ao o ma ia makangi mafa mal au faifai mal au. Yeo mal au farisayo mal au kusi upo. Ngayoki ya imakuskusi ni maku ya akape ya oke oke kau mai ah ngalu waka ya ditawan lal tatu pokal melita ya kaku ore aka aso uma oke fa pe ya fa ai madi dia kaku ai ngan ngikao share tatu pokal me fa mun mulia share like ya ma o ingat share ma like ni masing hat wursung ambe fu sehat hat ah ko wa mi sehat I e ke wa la fo mesi se hat fu le wa wa vai wa koko ya la a mi nga hat kaka e a ale a mi nga hat ma popo mai e ne tai au ya ma lo se fo man ma lo fo fa ma lo si a te la to na wa wa ma ta la to nga wenga to lo fa fa nga wenga e u su fia fia e la ku fo wa lu e wa fa fe ko ai mi fa fi ka u di to no la kampangi ya o sa fo fa inga nga o le langa ni e ta to So se mea ke du fitau ya mfa fikau ya wa ya la mfa fikai ya wa wa wa baba ya ku fu ili tono lu ai ngai wa fa le kong ya ongo sa ore ongo sa ya ore nge ya ka kapis ongo sa I dong sa ya yop ongo sa I dong sa ya yop ongo sa I dong sa yop ai a ho o mai lo me ku ku pu oka ma ko ile ma wa se ongo sa o ke fa ya ku la a Apa mai ia ongo sa ia lulu ko pa wa ngai kamai ia ongo sa ia lulu ko pa wa si la vai ngai Ole me nga kupu kala kwa nga fimal vasu kia ngai. Woi nga nga koi ma seppu ma peala musi nga mele ili kari nga lale. Aba le koi fangu nga mai. Ai longa wai lol vaya nga ilo o ilo o ilo e. Ai longa wala ko ilo e ilo o ngalo lako me nga fai. Ai longa wala ko ilo e le hama le hama le hama. Vaya kufo ilale. Aba me nga kukupu laka usanga ma le lama asinga. Aba le fafangu nga lale. Pero fafangu nga le oki ili koi kuma. Ya usufia fia nei tae au fai me fia fia Wa fui me wa ela mringi kai au walu fafiko Ai fafikai le tuo ilu itau wale amtango le aso
se ai ala mari kai au e wa tu fa fitau dia oi fa pe ia fa fikau ia so mai so ke fo iso so mai ko ile si o kanga ko fai mo mo ki ia ai moringi ia so ia mo fo fo pe nga ia wala le manga yo ai au ko lo fa fikau dinga ngo fo de maka fi o fit fa fikau ai wa de akar fa fikau ia ngai fa u ale ngi ia so nga fa u ale Wa kide yang ale bari le box la kurfa. Ya va dal mare yo le kau okoka kedo. Anga wali ang fa pio wali le kede lo vai langa le fa le kungul me ka alo ya solo. Ya se mangu ai wa le vongol ke savat. Aba le mare yo le kai al savat okka. Okka le mare yo le kai al savat. Yo le singa me e ma fu e foi. Ya le fie fie. Ah. Ole ala marika ya yang fa uale mangofu ngofu yala yale awale manga ya ku ilunga ari fa singa fa kaile fa fa kaile li at chavad ya lo waku pa pusamedi sa al waku pa pusamedi sa ko lu kwa msanga pusamedi sa wa va imel next to abu a maka u kiala mele fa ya ole ala manga ya ngalo al waku mangkuwa la kiala kwa oi pa pusamedi ya fa pela a mesata to tamaya matina a fa pelor ko ingale ngo fuko kasi I ngo fari yang ala ala kwa pa pusa med sa ave mela lu ma kwa lang fuko kasi le si fu ngo fari le ki lu kwa oi ya nga ke yale fa pelor ma kwa kai manga ye mes ko ingale fa yang ala ngi folo lu ma kwa la u ya pa pusa med mang kwa lang ar ko lu kom sang ave ya kulo la lu wala ngi lu ma kwa pa ngo pusa med yang ke yale fa popok ma lau ko ah ya lu ngi lu ma kwa pa ngo pusa med hai ya era ko mai hai Ya wa ilal manga ya yang kira fama lu makwa fa nga ma nga isa le kai kiro fa le nga ha ya wa kira au mo yang au mala ya ne alu o le fa I doing wa ki ngale ma per pusa media ka nga ka ya lu fa doing wa ki o for si lu makwa au mare ko sa ur ko fa le si me ki o au mare ko sa ur ko fa le ele si me la ngo fo ngo fo o ele fa me lu makwa ki ngo fo e va nga ya Ya fa pe o duo ta mamaltina o fa kasi o aku sa mari vadi ya o aku de me ya nga umalu o mai lola ya lea ya nga umalu mai ya lua sa ungi ya lu kuri se lua kavale lua lu se fa e nga fu de ri kaya fa ili lua breakfast o ya nga mo di fa ka mo di lua lanjo mo di fali I lu ngofu ngofu ai mo lua kalkalangoa ai la le ma nga ya kilo ya su ai ala nga le le ya so ka ku wa ya Ole aso oka oka le mangi ole aso. Idea e ai mafua ngale le le le aso ka ko. Ka ko ka ngofi fua fa fa u le aso ole aso ole oka oka se ole le ole. Ole ole ori ngale ka yao. Ka fe hala mari ka yao le mangi ayo. Ma ka ngofi le ka yao. Ai ang vai ngok so ma utus vai ya utus dia. Vai. Wala ka yao fa si oko do utus. Fa me me si oko e ke fi ai pekin fa ko le ai. Ku pekin nga ma oya menga toast ya sawala wali kero lo lo fo ko dunga bi ya peki pa ku pekin nga ma oya menga toast fa paka awala wal lo lo paka yo wala pare what to move ya la wa Philip ki ya so ko dunga pekin ya sawala toast wa ya la sawala toast se ya ma mala wai ni ngau sawama se ma fa ale ku la wai mala ya la pare nga fa kai de me fo ha I mari ya so aya Ai lo wala mali le kaya o FI pekin ai. Ai solale ai dau pekin o le poku ai ni. Ai ngai ngofo ngofo si do maku ai ngai. Eh, kamo fa yeyang alo fo siau koko. Ah, bien bien kamo tato le tai ya. Eh, wa ka fie fie ngai kaya o ai. O kiri fa pekin fie e siau kupi, e siau kupi mawa. Ala ka fie fie o fa kai le ni fo ni le ola mali malu. Wanga kala mangi kae ngo e ka kilo manga ba ko lo kai mingi yo le fa pe ka ole ka lo ka e ka lo fa si ka ma e ka lo fa e ka ko ma e mo nga la ngonga e ya si le mo nga la ngonga a fa pe ka la mo ka ya fu le fa pe e nga mo ma mo ya ko ya ya lo fa ma e ka lo fa si lo ma ku e ka lo fa si kengi e de kai kai fa nga lo nga ubinga O nga ubi nga ala ole ai uu ya pe au kakalo fa
take long off yale le se me la ko fali ka falo ngok ngopa o mai pa o mai ya ya ulu e kala ngok nga kai winga a pe nga fa pe ta tu tele fi ala mari tayao ka ko mo ori ori, ori mari fi fi ya ya wa ka fa man kai awa ali malo ka ko vai ma mamalu ru winga ya kemi yo la e ka su po fe se me ori ngari nga e Ya ama aku imam kau ma ma ngeli po koya vango. Alfa mai e kalo fa si ko inga le anga si ko inga le ko inga fo I e se le a wau si onga ko onua e ya le lo makuala le wakang ya mai ya le ar ko inga fo la le ya o kangaka fo yo au loko makangaka I lor ko inga le anga si ko inga le mi siar ngi ko inga le anga ko inga le So she may fight a cardesia. A kuma, Lucia may fight. Yeah, Pawanga may fight Miroka and Golonko, woman is here going along Loku. Yellow Valla, my old father. My ma, we pay on a fape for my young UI for a kind of Fukala. The Bangola Sawama called him what? Yeah, so yeah. Pawalo Lang. Ai pawan me faf kai dele elele ya lele I time umalaba car is good all the time car is good musica mo ale dei table tai ao I am yo I so picking an egg kai kai ngale toast ale picking aku masuk ko ala toast le sa ma bare pak ya pa me fa I fa le sa sa sa week fa na jadi fi ai wala wala tu ya mu ya o ngai ai lau lau lau lau picking di ko nga foi ai sau sau wek fiong ma mu ya o ngai lau wek fiong pata mo di lo mo ko fa mo ka kama e ba ko ye ye lo mo ko ai ngai mo fiong ngai alu de fo nyusi da kele lo ka nga me ai wa sau Fai mai, e o mea ye fi fi se o fanga pa fanga ia. Ala ka mau, o la fa sa mo nga mea fa fi fanga fai. Lo mak wala e o la fanga wi kuri o so ai kai au fai mai ia fa la ia ku lau. Fa la ia ku ia la fa mo wale. O le e fi ang, fai mai lo mak o le e fi ang. Ya wa fi le fa ka sa si do mak wa ngi fa longo longo fa ka ai lo ale ka o le e fi ang. Le e fi ang la le. Ai fai mai kala lo mak wa. E fai mai la fanga o le e fi ang. Lo mak wa, o ai nga, la fa sa mo nga mea. Yeah, I can't do a far more kama. I can't do a far more kama. Yeah, I need a far being a wish of far more kama. Yeah, if I find them, Ula, yeah, if I find them, we'll far more kama. Tell me what you know just from the future with the challenge to last my jazzy. Come on, come on. I have five young little jato. Jato, what you learn, I have to bang a little jato Facebook, Malunga YouTube. Talofa to shout for my Jeremiah Joseph Wang. Ya, Malito telephone to Nuanga, ya to ya, you dad to follow my inna Emmanuel Rewa. Sefunu Malua deliver blaze in Emmanuel Rewa.

Football dancing. I'm wearing all the jolly jewels. I'm football dancing. Oh, never to follow your charge. You telephone and I'm pretending. You're the day I all and so toffee. All the fat of it, you're my alum. All the family will try to watch you know. All the television will never be a soa. So, feeling a solution falling in your city. My way, I'll allow my city. You are in my room. Oh, my vessel for city market top pro. Southern market top pro. Why, you look at the baby? Okay, top bro. Saulola yele male lota mighty ring. Bye bye, loka mighty lo. Oma loka mighty November. Oma November. December ring. En makau kia to. Ba kon ke babi. Mingo ya ta to no time. Awo ti fang sing ese. Awo fo ine etolo ina ia. Ni time. E fu ala nga yoi lungo le taimi. E le mingoi ma le taimi a tatou le ayo tatou e nga yoi lungo le taimi. Nga nga poa uma le au. Uma fu ilo nga lue nga le au. Sao le po, fai nga lue nga le po, uma le po, koe o le au. Vai vai yei, ah. Ai tu maua le alo fole li. Po au, po au, po au. Ai tu maua le alo fole li. Fata lofa, le la si o faka lofa kula vangai tatu pa anga dungo tatu YouTube mwale Facebook. Lisa lala fata lofa tu le vata si mai hello from Seattle. Lisa and tani ilangi mwa sau fata lofa tu. Tase fia ne yauto. Fafo wina tani yelu talo fa malo se fo lau de le. Fa mamalu uta perese. Fa taimo fatu mumu masa taulo. Jalo falou sobre malu, sou sou ya le malu pio si osi alo fatu uso. Moriu nga luengo le fo yaso, paftai mo fatu mumu lima. Timu lalo tongo, MT oni fatalo fatu, malo se fo moriu a mel nei jaya. Ea. Malu fo ya tu te manga luenga, jo alatina fatalo fatu, paftai mo fatu mumu. Meu amo sa fatalo fatu nei jaya malo se fo moriu a. Palongolonga tu mato nei mankau ile radio Samoa. Peti mani leti fatalovatu peti mani Talovati tia lea e farangolongatu nei mangele manuia lewaso Tuli tafa manuia tele lea so uso E vatu nei ifea L.A. Leia tawale sa Kaisa lika lomano Malolo sifo manuia Fatalovatu fiu Lea e farangolongatu nei di siti eko fam Oia talatu wa manto Talatu wa manto Number one ni talo amanto misili Sidi Eko Farm Ese tatango mo fatalo fatu ni vayang ala jayao Ta sili alu fatu mumu Lima tu utfata fatai fatu ese lele I Ekwati mareko talo fatalo falava ma lol seifuwa laude lei Ta vita sui fatau fatalo fatu manuia tele yo fai valo filima Lema futatu nei sini au sitan liya Ta tu ur happy ya manila walo uma upu Fau mama seve fa tele ma fa mai fa pena fo ia tala tala. Tala lata, sorry. Tala lata fa tala fatu. Sei ni jula e pa malo si fo manui fa tala fatu. Ja si fatu mu mu ta si lan mana ta si viole. Ja si le fatu fela non wai. Tu ama fa se fo va ta fa tala fatu se fo manui al tringa tia tia ole. Alu lava ma. Pa mo yo pu manui lo waso. So tu I fatalo fatu nei jayao Nimo reti fatalo fatu Jasi di fatu mumu Lae fusi fusi tanganta Faftai so tu I Tau sanga fanga iyo Leilo mea tau se fatu mumu Tu ama fa sefo va dau Fatalo fatu yao sangi si osi Le fata si maimele poni osi tan li Lua fatu mumu E se tatang mo faftai Tofu lima male fatu Rono winga tu maule lofa Laina tu malu tongia fatalo fatu nei jayao Tasi fatu mumu malima tu fat fata fatu esel tolua Wai fa manu fatalo fatu nei jemilauli Laina fai alo fatu fai Wai se faku male fomai Laina tu malu tongia fatalo fatu Oka oka se lisi kako Milaneta ne mia malo si fuan laude lei Rejo Sifa Talofa manayel pokalame Alofa tu manuia tele ne jaya Luisio Batalofa tu le lei fafta le mafta mai Nimo reti Iyo esi usu fo mai Jeremia Joseph Wang Mule tu alofa anga ina ya umai ya leo fanga solo le fo
Ole tamaya tarsanga wang, tamaya jo yoelu, tamaya mate isau, tamaya bretone, male vertua. Tinaya lai lai, masionalo, malo la balonsai, yo malo fo yan to oe, yale fo mai, ya, leanga le lei fo di tato wan to do. Etuale tau fa uzo. Alo fatu uso manu ya fo inga luwe kamal ta fonga inai mle vanele. Bora now yes eh out the lady tia ba fu jatu ma to ini sa va isa sa ai out the lady do lu fatu mu mu fa fatu mu mu fit tu fa tasi ala ma polu ta po u fa talofa ma se fu monwia ma ta patatu watching from

Ai fale aba fatalo fatu. Ma fatatu manto nei nga utavai le city au delel motel de selan fai. Andrea fatalo fatu se fu monuia le leita au fo vi ele lei. E vai vatu nei mangele monuia le aso. Elian Brown happy ya. Mele fai masasa fatalo fatu malo se fu la delel. Manu sa mo bangana. Pauta fa fa mo fatu we pe se fu le fa ko mo kalo fai. Tosio, se fomonia, la le le. Ya lo fatu, o mato neile pas trevor au gilani. Alo fai manuia, tere ngaluenga. Apelu yeti malu liu. Alo fatu manuia fone yaso puna lo fai e kwasi. Se ke pukalame, vai vatu nei otara. No fanga le le, matatu fatu elima. Ya fatalo fatu ya peato peato malor se fomonia peato malitini fafutai Mela fatalo fatu malor se fomonia le mafutatu mato inei pef estalia Hama and Mela Chala tabili malor se fomonia le nei jaye yao Aukuso Yosua fafutai le mafutamai le falongolong hatu ipapa toi toi Mawala siyo vayaja fatalo fatu le lei fafutai mo fatu mumu Moe ni utua fatalo fatu fafutai le mafutamai lima tatu fatu mumu Then fuwa ma futa atu nei I fai ai sa lenga Savai. All the way from Savai. Aure ngale atu e share dadu proclame. Like. E vai kang fi kau ai mai kang faku mu o mo faku mo faku mu. O mo mo faku fi ku yo e share mai kaku faku faku fi ku fa bu mu. Ele kaku fi ku kalu fa fi ku e. Kau ai mai kang fi ku ma se ken. Frankie Tai Yao Fatal Fatu, Kofoa Tau Fusi, Talofa Tetia Manaya, Talofa Fatu Monia Tele Nei Tai Yao, Ede Lua Kasi Ukasi. Tatu Se Atu Bo Tatu Talafone Ngala Pretan Nia Nei Tai Yao.

0: Tu fonga rida samo ta sinimo tu lo amo, ma ta tu po kalambe fa nga solo le fifia mai pe ona yele ni fuk taimo le tayau. Ya fifia ta tu po kalambe ni tayau fo. Ya ole ta tu so ta inga fo imal le ta tu tu masan. Pe ona yele tu tu mala una nga le sungal fo ma. Ya le to fa ya pa. Doctor Royo sangi ma ta tu po kalambe pe ona masan ni ta tu. Ya bi yele li fa taile tu ole wa. Ma wol ta tu so ta inga ma fa po ponga ni po kalambe ta wo mo le malo ta tu atunu. E te fa fonga mo fa longolongo fo imelo tupu lai tuor ke lope. Ya, ma le tau ale au nangam le tau tua. Ale sunga le fo ma imo tatou. O mea e fenga ta. O mea te tau fio saha ili. Po fie te mori tari. E te mo nungal po kalame te tia ma le sunga le fo ma. Tatou I amurik sa moa. A mase ta fai fir ke lope. A fia mosef suosani. A wote poli. Pe alo fatu tae hao. A fa peo ise meo mamafa ilo mafa ufau. Sa mamafa ya fa penga. Sa mamafa ya. E ke sawa ie ma ma hai mea umai li nunga lipo kalame lea wae pe ona tatu talanoa o lipo kalame lea o le aka marieva marififia soa soani lola masunga ifo mai ya mole tatu watinu waa kiri ya ingo faa ma ma la wavenga ma faa faa ingo ufie mea umai yante oe la halal mea ita watu ngalwe mai popole neita yao a faa peo efia mole soa soani lunga li tatu pokalame te mole fifia male anta ma faa ma ma la wavenga ma faa faa ingo ufie mea umai yante oe Eh baila de sau mama fa ya fa penga wangi mo ikinga sau kinga fa penga e uma engar ngi pokalame mangi ya su ya ese fo kinga ngi ya su la ko ya ngalu akan be e ka mangi ya ngai pungi kaya wa kai lu fo ngai me fo yo Amerika sa mola to kero fa ya ko ame ke ale mes fa ka mo sa va fa ka ku nga fa ka sida fa ya o ngari bodi sa ka ku Doctor, malo se fuma ria malangi mata filai tayau. Ia leli ilo tu tak tak malo se fuma masa uola. Fa uola tak fa so malta pokalam. O me fengata fa fa ingo fie lu malta tu tu malta unang. Ia masih fuma fa so alu sungal fuma.
1: Ua fa malo sa no tia tia. Fa talo fa tu ilo sunga ile nei tayau. I mes fuma le paya mal malo ta tu tu. Ia fa to fuma fa talo fa tapa anga masan. Ia lo o mau o mai le soso ina o le nei fo ia wounanga. Ia mo nei o tatou tangata manon soifua. Ia faftai le tua. Ia o lo o mau fo le nei lao lao a wale e faso atu mai le transit motel li mulifanua. Ia o le fo isa fia ngai manisi o ngadwe ngai nei samo. Ia waftawi ma fuafuanga le tatou le tio samo. Ya mesfot sunga ya tia tia ya o fia lava ya nga yel fa sol ta olinde ya pe ansa no tia tia ya ole ngo ofte ya ya mafayon of so sonil ta to plokala mai se me e te fina ngalo yai ya ol fa fa ngo fio o me fa ngata ai ela tia tia ya ni so ba nga e ta u ol fa so el fero inga maleli pa le mia il e so lua Ia, sasa unwa ile li pali mia I upu fape nei.
0: Ia?
1: Ia, fafa ingofie me fa ingata, fa pupu ume uumi, fa mama me mafa.
0: Ia.
1: Ia, leala sa ufa ilo le pali mia ma ila tusa umato ufeiloa. Ia, ma neya la pia fa popo ye ima le fa pungalona fa. O le fa suwa malio me ti ngama me ona. He O le Samoa District Development Authority. Le ala utu mai lalo ya fono fawae. Ya osu yo nuu ma purnuu ma tamaitai. Ya lo fisa lana le safata utuole fionga ya UNASA. Ya ile luwa asotelwai. E ya ila alkomiti fafoe. Ya wa mpo ile falo alo ale. Ale fiyonga le li paali miya mal kabineta. Ia lela ua mouse ava noa e tautua ili atunu ili fwoi vaya ngata ua. Ia ayon sa unonga nga le fiyonga le li paali miya ili komiti fafoe faulea. Ia o vaonga ngana na etonu. Fafoe ngofie me fai ngata ape ole ngota plokalama. Ia fapupu ume uumi. Ia fa mama me mafa. Ia lela uka fapopo emalisi itasi efai.
0: Ia.
1: Yeah, fast work mali on the mail. On them money meeting, ha.
0: Kuzawa peka kesaumo, kuzanga fa pe asaltanga te fuilian mal maftianga. E fa asuka kwa I, yanga ke yale war wak boyala fa pe e war wisi akulisi mia ki nga saka sa makaik. Me o onga fa ngoing. Ya lu manga I wasu mali e fu ni ta yule ata mama wali si fa popong ali fasin nga balus. Pe ona moni la so nwanga. Ale si va nga ta wale ke nga fa ngongo. Ole fa popo o mea u umi. Iyo e sele maanga iyo fui ole a tūlanga le lei, ole whakau whapupu umai, iyo hui tātou e, e umi lo se porkalame ma umi ia se, se mea. Wale fi a wai, ele la ngona fui lea doktor tātou whapea, waka le fi a wai wa umi keli, ka kue fia fia pupu uai se mea.
1: Ia,
0: ngā ke iala ia leu waku waku a ilunga ma, e nalu wāru, ko ingare la vāngofu. Ini kai kai ai mana ya mangi kiri dia le wa mai fule vai o le fa popo o me umi no ngobi e au nga fo ile mari tiro po kalami o le si ala unga mai o ka se la unga ai me sia me yo le o le ba o ni fa lo longa a o le si ala unga mai o ka la unga ya la unga ya o umi kere la unga vea kung ya wa nga ke ala ya le vea kung mo ka angulu mi mari siro makua Ya ngala umila ai va tai mana ye fa so ni tai am ta me le tapo kalam be ona ye le ta fa so le ni tai a o tai ye le le vai ngala doctor im fa ngai ko kar kala ki ki ir ko miti fa foila o ala to mi fai o le ale aunga o po kalam o le fa tin o ko miti fa foila ye pe ona e awa ya tu el ta tu watu ni samo ya
1: o ko miti fa foila le nei e to lima ye to tino e ya I al te telefono ye pe on fai lo atu Yes, they me for you on the fala we loa loa. Yale el fiume el palmia mal capineta. Yal committee fa foile ne, I wala no ta, no sound wrong ala fiume el palmia. Dog, but that's gambale ungolta, ulta procalama. I ole to money lava ole. On committee fa foile ne pay for, we see committee fa foile, we seem tanga, dwenga malo, le fango in the mobile. O public bodies ya ole nga duwe so so tau aule ma le polisi li ole olmta nga duwe nga fatasi ma le ufei nga duwe nga ina ia fafei ngo fie nga duwe nga efe so so ani ya ifono favae lona winga o alava ya mada ongo fono favae o alu itau ole tutela al komiti lene ole fafei ngo fie o ole process ma mea whaingata. Ina ia awai nei toa lia ia le whaamoe moe le tonu. Ile ati na inao, o itu maaloa, mese o fioanga, minu umai ka alesia, mese o tatu tangata soifua. Ia mai e taua hone komitia wae, o tofinga nei te tonu tausanga, ia e vaava ai ia ili whaatulanga inao, o ngā ruenga e mawhai ai o na lango lango sua ili ofisa, malimta ngā ruenga, Ia mama faiai on fofoni so fafita ule tulai mai. Awal te taltonunga ia o tangata tambai vaina al fafonga le tonu. Ele ai se fafita ule, ele iso na fo. Ele ai foise lu itau, ele iso na tali. Olona winga. Ia oltele o temi le soifuanga ia fatangata soifua. E mafau fau ili fafita uli. A ngalo ele ano ano fofo ma wala e fo yai.
0: Ya.
1: Ia ono pese ila ia lea uopopole anga ili mafefe anga ili fafita uli. Ia ngoise kaimio ngai koma ili fafika uli ya ili fefe isesi kwele tauna pole isesi.
0: Ia.
1: Ia ole ala atu matangi ya ima atu ngaluwa. Ia onga ke yala ia lea ua ngase ngase ya. Yung sa awa ilo le orfa yung ole tafaso ya ole fasu o malio mong ime fangka ya ato nole ole alafol nati tia la yon tun matai fo ila towi itaymi umay e te sao noay awal tela otangata fesili maya tau se masang ye tia le fayo lo masayi la po ane el telo ofa peso le ao nga vola se yo tia e fa fia fia ele lo to lista nga ta wa si si la kulo el se yo tia tia atalo ya ai pe ole winga na o polo kalama fa pene. Ia e mafaye yo na suwia la ngona ol tangata mai le fa no no a ngai le fiefia. A ile se polo kalama fo ile ae. E papa ki waita wo ti ti ba na fa fo mo le to no pe o me a le ti o li.
0: Sa sa o le sa no nga a la sung al fo mai. E ia wa pa wal po pole nga ke lo ngo ngo sa u bo ko yo fa ngo ngo o yo se. Le la kawa wa nga sa u ma se yo ko bu ai ai au se al me lo ke lo po ke nge ki o mo mo se. Ia le le va tai manino le man tele va fa fo ngo tatu wa tinu le va nga doctor. O la fesilia i te tono Amerika Samoa, e iai ni tangata tatu Samoa, po onisi tangata onisi atu nuu. Ono nofo i te tono Amerika Samoa, o loo ono nofo wa ova aso, iepe fafafa ingo fia fo ilia, wa ova steia i te tono Amerika Samoa. E ni tangata wa ova aso i tono Amerika Samoa?
1: E iai tangata tia tia. Mae ele mafayao na alofia ya ilato e ovaso pa malanga i Amerika Samoa. Ya ole mafuanga fola na teleto sanga tula i maiko vana pa suir fainga malo fatu sanga. Ele ya in tal sanga el fono fai tula fono ine ya fai se tula fono. Ina ya mafayai on fayai ya pepa o tangata nei.
0: E
1: tu sa malo tu la fono fa ngoina le ngan fa perta ni o le amnesty immigration amnesty program e ma fa ya yo na fa ya pepa o tangata nei e na ia no fo le le tangata ma ia tau si si ai lole il tu la fono e ya i te mi tia tia e fo le le wa ma na tu ni si pol me la le fa ya nga lue nga le ale ofisa o fe malanga inga e fa inga lue nga le ofisa o fe malanga inga ya a ye fo te mi il ma futa fo il fati no nga nga lue nga ne ya e ye ta lu sanga me se lava ne uta tu a inga fo ye le e o tu sa mo ta nga ta a ya na malanga tu te usi se ta nga ta tu tu lo ia wuma so le pemita tons fuluaso to e fafo wal tu la fono na e to e fafo le pemita tons fuluaso e uma lol fafo nga mobua
0: ia
1: on tau non to e le to e alu e sel tanga ta mamlik sabo ia to e faile si pemita tons fuluaso anga e to e ton wal tu no ia e la te mi vo ye wa wa uma na fafo ia wonos fuluaso e lole talu na ia Amerika Samoa tanga ta ia ai anga ia tu lo fiso le immigration ile ai nga le nei ia tal sanga ia o matua mana o mi ia le tau singa le tangata le ai tangata matua le le fale mai ia po isi fo ia afianga o ngase ngase o le tino tu lo e mana o mi ia ia na fai a le o fetu na inga ma le ofisa o le fe malanga inga ia mama fai ia na ona afia tanga tel tu la fono ai ate mi e o mal va ya so fa pena lu va so yo no fo le lo le tanga tai sa mo e ai fo ni si e malanga tu pro kala mal company wa fo le fa mal lo company ya le o lo sponsor
0: oh
1: e le o lo le tanga tel le ai e fa tu langa ina ia pepa wai o tu la fono ai am riksa mo na mafai e no so song ni company fa tu mo ina wa no ia sa fa tu la fono ta o le guest worker no no wingo tu la fono le na e mafai ina wa tu tanga ta mai sa mo e fainga wa nga stakis ai suela tanga ta na fa nau i sa mo i amerika sa mo po amerika le citizen pol national e fai ma host no no wingo tanga ta na sponsor ina tanga ta le wa tu fainga wa nga e ila taimi e tia inga wa nga tanga ta tu lo la va ina wa nga company ia ia wa fa malo lo company ia ona maila le lisio company ia vo le ile immigration e tau mai wa fa muta ona ia tanga tale ia amrik sa mo
0: ia
1: ala la va ta milo milo tanga tale wa fa lo i solo a e tau mo fa ia wa nei mo wa
0: ia
1: e la to lo ofisa fe malanga i nga mo va stay ai ia fa pe fo la mai lanto ia ola wa manatuala to ia e solile esolil tu la fono
0: ia
1: na lua tu al man na tu la tu o vaio na so em riksamo ia masolial tu la fono ia lela ye le pili tau fau filia le fionga le lisento ya tongiola tulafono. Ina ya mafai ya on fai pepa o tangata ni no foi Amerika Samoa. Ae ya nga ila fai mo, foi lele fai yo la tau pepa fai ngalwe. Ano no vinga fau ni ngamai. Ele mafai na fai lo pepa te no foi Amerika Samoa. Pea fa pe oi overstay. Pea fa pe le saini atul company. Lea ua mawaila ngadwa nga ina ia mautino. E fai o pepa te nofoi. Ai te le so I fua fala ngolango si stangata. Nga.
0: Yeah.
1: E te tauna ya nga e fai ngadwa nga. Mawal tupe tausi ai. E tausi ai oi. Ia matatongi ea upili a lai tono. A lai tono o Amerik Samoa. Ia mai e peia o na fai loa tutietia. Ia oliso tanga ne o Samoa ma Amerik Samoa. Ia. Ya ya tu la kono lima tete ina ya ya ngadwe ngalo ofiso fa fe malanga ina ya ya ifo ima le ava fata fata ma le vafe nga ya yotangat e mafayona faya fetuna ina le ala yona ya tu la ngai o vaya so o tangate ya Amerik Samoa alma kuangala na ya le yona faitu la fono yeta we amnesty ina ya fa mama umai ya ia le overstay ya
0: ia
1: ma failole na pu e la to IT ia manono folo ya mrixa mo e tu sa walo tu la fono no ia ele o lo te mile nei po le ale to te le tanga to lo overstay ya e fata ilo ne pa o te mi pas ya ile pili le ma ve ma tu la fono ia mata to vai lo tanga to wa ngai ile mata o pula e fo la le si tu te tio o tu la fono tau faofi, o pili tau faofi e vem tu la fono, e manatu nistangata, o le maunu le mele, ea, mai sili ei lale uale le failoa, ea, I te uale taunu, ea, na ti poti mailea, taluno ya Amerik Samoa, ele ea mase mefa pe faieni maunu, e matua moni mafa maoni ya finangalo, le fono fai tu la fono, mako vana sa tu lai mai, ea, na fai ei amnesty, ia mai sa faia uma ia pepa e mafaia ona no fom fainga luenga tanga te ia Amerik Samoa ia mama wai foi lato so tanga le ua fa mama uma ia tulanga le no fo asol tulafono ia mama failoa ona fanga solo so fonga tanga te ia ele to ise meto pole I te ua sei sei ti alvai no fe malanga inga meto fa fo I mai I Samoa po fe lava le tunu le anga I mai ai
0: E taitu tusa ia le tula fono ia Amerik Samoa ma tula fono ia tuna I fapupene ia ni usila mostaria.
1: A talanolo I mea tau fe malanga inga, e tutusa le tula fono.
0: Ia.
1: Ia, e tutusa le tula fono. Ia, a wao ufo in ave ese famalusi yo ema I Amerik Samoa ono tula ngolso tula fono. Ia, ema kua faile le tusinga, ia stemmal tus fola ur tangata ele mafai ei on tau lufale tonu Amerik Samoa se vaega tegi. Te pe atu la kono ni usila Australia ba Amerika. Ia ole pui pui ngalaba ol tulanga o afianga o tangata mai fafo ya afia. I tangata sitseni ma tangata nu monio se atono. Ia ele temila fo ele tas. Ia ole afia ai o alanga menuia mal tama o ingol na atono. E tau si el tangata lea. Ia ya ise me tu poi wa mafayo na afia li tangata overstay ise fall of love to ta vale ma ma nga il fall ma I matau si il fall ma ol fisili da ol tama wa I ngoi le la tau si ya ai mafai fo yo na no fo sala tangata il fall pui pui ol fisili la ol tama wa I ngoi le la tau si tangata le no fo sala to is ya o ma fo angala na le na faia ya tu la fono pe fo na sicila le to no e tu la fono o musila Australia ya mai fo ni soltato to nu na afie tu la fo no ya o le overstay ya mto fo mai sabo ai fo ni ya sa ya ipolo kala ma fa peo amnesty le na ma fa yo na fa pepa ya ma no ko maulo ya to nu le ono teu teu ngo tu la fo no ina ya ma fa yo na ona no fo ma e peila fo yo le te baba ya tu I mo me o ta upu tau fa ulua ale sunga ya va va samana ya ya malana malana party
0: ya ya
1: o le te tau vai fo to singa fa pe na a fa ye manuia ya le party ya lo na winga e au fo ya ya se Senganga fa pena in the year Mafayona fa mama pepo la to line of overstay in New Zealand, perfect Saul men of fight out way.
0: Yeah.
1: My Matau Pua, your fape. Yeah, Matau Pua, my take that you let to know. Yeah, fape for your lato pan, men in my phone of fight to laugh on. Yeah, on Ole Vafaro. Yeah, Malvai is in Silalo for night and at all overstay. Why eat and at the young of Emanamia Munia and yet to know. Ya aye foi tangata ya emto fa fita uliam fa tu pu vesi ele ta taula na fa ngaina to no don't fa ful meno mai ai ya ku dungal na leolo lo lio li o ai al telo tu la fo ya e mol saung le mu o tangata ole to no
0: takta te loa wa la valo si la fie tu to no mik samboa o lo enga lue ai ma e no fo wa telefo tu sanga O le asa ufau tuwanga, e ave mōna iyo tātu tangata ia o lo ino nofo I tono Amerika Samoa a ua ova o lātou waso. E fesoa sani fwe li ate li ate lātou, pe fwe lau inei, e I tangata wa ia ia isi ai nga fwe li tinana ova I aso o nisi o lātou ai nga mai, ngofoi, ere ia, ere koe maua oi, ki nga anga kankangi marfa, finge marfa anga u Samoa, fwe mai, ngofoi, a maela ki ire su, isi si e fai o pepa ngei, kusa lo mafa fwe pepa. Aire mafafonga I kakakile saa mua. Ai ole winga la utala. E iai foi a inga inei. E tuwa lalo I tangata o lato a inga. Toe foi. Toe foi le saa mua. Anu le saa mua e nofo ai. E ama toe tamu faima yei. E le anga le nei faa le I tonu e le ingo le tangata le namai. Le asa utuwa lalo. Le asa foi tuwa ngai ave mone o tatu tangata saa mua. Ito tonu amiku saa mua. Olo ova lato waso.
1: Ole fautuanga lava lina tia tia maasadi ora fai loa ina yu tatou tagata. But do foi, ele bafayo na urufali tagata ya Brick Sabo, ele isa nga sponsor.
0: Ia, ia.
1: Tangata lena faya malipe mita. Ia, o tangata lana epa uya, ele mafal tulafono awa, o ia le wasol tulafono fatasi mal tangata le wovaso. Ia, ala ema nino li tulafono, maa li fautuanga, tau sisi li tulafono. Ia, maa nga ilo ofisa o femala nga inga. Ia, olo ye foita mali ima failaunga o ila tou e malama lama I o tatou tangata. E faile le tonu mafata la noa. Awa umale le soifuanga leo e sola sola mali tulafono. Ia, ia lme mawaiyo e. Ia, mae... O le fautuanga mali taplo kalama. Ia, e te usisi il tu lafono. Ike fo fa pese, se fa mele o lio pauma si akasoli il ku lafono ma fa ango fo fa ste ya ya le ai. Te usisi il tu lafono ma wia a wala et tau on a fo el fa fitau. Le pe yal mele ntata lano ai.
0: Ia.
1: O le fa fitau li o le lui tau ia le ova aso. A la ia il fo fo. Ole a nga ila ele ofisa ole polisi li ole immigration ya le fionga le mapu ya so ya ya matala no le le chief immigration officer ya mana umia le so soni ya po fe ye lo fina ngalo e fa pe mai la ba ya nga ila jamo ya ne to su mai le ya vaisi si to wa inga fe le pepa na ye to ya nga mai ya a wa le fa pe o fa sa le un fa le amriksa mo iyo Te vang na ai la tou lae e pui pui e tu la fono ma fa sa ina tu la fono ononi. Oni sol tu la fono sa fai sa no falto e se mama I unga famsinonga ele taunto e unfale amriksa mo e lfie tau sanga. Ia aole lau telo le tono. Ia o lae te tala. Ia ono lfina ngalo fo io o lfai nga malo amriksa mo ma na yo tato taitai amriksa mo. Ia e fa fai ngo fie le feo inga. Ia ona o tatou le ainga o tatou e tasi. Ia o a fwy falav lave a fia I o tatou ainga I Amerik Samoa. Ia ma si I matu ainga I Samoa. Fafi ngō fepe mita malanga atu I maliu. Ia o fai poiponga o le faam natu na osfanau. Ia o su ngā tupe o alava ia vaenga I a fia I o tatou tangata. Ia o le metau bia. Ia fengale ngale aima, ia fe pale pale a I tangata I mea uma. Ia, ia ufoi nei langone pese I wala matia le situ. Ia, ona o wingo, isi tangata o le situ, ai a maua ale, le femala malamai. Ia, fai ngofi, el toi ngā tangata fo le ti ngā na fo le le lata lata na uma le pe mita tols fulua. So ala e nofo mauva stay ai.
0: Ia,
1: ala e fai mentu la fono. ya to li maloaso expire le ah umaleong al pemita torsulos yo ne ole mal sponsor to tal sangali si torsuloso eyo ya mai ole matua le leyo o tamali fo mi fai la unga ya fa to tosi o tamai te msa o mes fo ya ya la utelvo ya tanga tanga lu lu lo fatino ndanga lu ngal tato office of malanga inga ia eleu ni tangata tulo wa eleu tangata intia pun tangata
0: mana
1: Lucia
0: ia
1: o tangata sa mo fu pe o tato io ia leva vai maior sa mo el sa mo ia tangata keusiano tangata keusiano ia fai le le le le tonu ia tau sisi tula fono ia ma fa sa vali po le ale ngad wenga e ma fai ai uno so sa ni tato tangata
0: Ni lo pole ka ngo fie le pusa pipi nga ya o konga e ngo fo fo tanga tsina a.
1: Te kalusia, ye te kalusia le se me fa pe. A wa no na winga wa. Wa fa ta wa la ta di mana o le la wa. Ai ma ste ai ma to le tu la fo. Ya ya fa ya se tu nga fa pena. Ele ya se fa nga ta o le to sa usa mo fa tu pe mita ko ya nga ya tu.
0: Yo, ya sa.
1: Ya. Iyo, tau si sial tu la fono wa ele fa pe, va tu ta sanga te na me pe mita, le na talia mai.
0: Ee.
1: Ya, etai pe fo le wa tu ni si la te mia o vaste e lo visa e fa bonia. Ye ke fio ko ka sanga, ai au ma le visa tau sanga to ta sanga mai wa. Ah. Wa fa ngo fie ma fa ngo fie si ta sanga le lumanai. Ya, ai ol mea e fa fta ya. Ya, e wi lava ya ila to fo le o va se am riksamo. Ia ele o faya ise na yo nga fo le amrik sa mo fa fa nga ta ile
0: ah okay ia
1: ya na ya tu sa mo ia ona e sil sil fo te ta yo amrik sa mo ia ele o disi sa mo ta to le uso
0: ma e ia se mera al al oi fu ai lo fi ai pusa pipi nga i amerika e pa wale amrik sa mo bon mi o ma to fo ia le fu se mera ngo fo nga e ka wa or nga nga amerika sa mo nga i mar nga o ah
1: Ya,
0: ya, ya. Ima nga oela kui oa la fa pe mala ko ainga. Kia ni fa mai kui la kui nga o. Ya la fa kui ni a ko si ko si furua se pe mi. Doctor, ola ata se e atu mana yele vai nga leo pe wana fa mani no fa fa mani tatu watu no. So so ani fo ni o tatu tanga tala ito no amu ksa mo la tu. Ola ata se ola sau. La sau si de fi ye. Le va ale fanga sa le wa maye si umu le va ale fer funny ola sa util tidoi ola fu sa usira si dia ye le va ale fer funny la nga lo te fa long long wa tu inicio ida tu fa mole va ale fer funny pe fa tu nga va ya muksamo o se va tu li va tele pe on fa tu nga fa tas lo no miga e ye ni me fa le lo sa sa wa e ele le le va ma nei le va ola sa tu tidoi ye Itu tonu ya muksa, itu tonu ya tu ngaba a muksa mo. Dia lala wa va kwesi umu. Ai ke wa pase ku ungol fa ungol kausa nga ai ke wo so va amu. Ah, ola asa o e sida sida ye.
1: Ye tia ba nel fa fonga le tonu wa una mato yo wo fo a ina wo mamulu va.
0: Na.
1: Ai ole ta u ala mele wo tu lai mai. O I ta to te lo ai le ta u o so tanga.
0: Ah.
1: E ke pe ya tia tia o. O mata upu fainga tāfo, lele avele tu alalo, ya avele tāl sanga, ya maile tōwha talia. Ya mai e tōwho ilo upu lou ile afio anga o siumu tu lou, ya sāma fainga. Ya ai fapea fo ile afio anga o fanga sā ona, e fo ilele e tate lata lata I afio anga ne elua. Ya ai na wofisini ngia se tasi o, o tino ma ano tu lo la vai le fi ona fanga sa fa mai se la wa feta la me di kan fa ta we le va ia mai o te lo ia wa ta pe na fo le fi ona fanga sa e fo de le e fa wina ia se si va e moni le sa no nga va le fa fanga sa mo ai o le o ma tua va ai e a fo ie e tulanga ese fo ia lona fausanga ia ma le teimi na faa na fo lene faa tu lai mai ai el sa ia mai o te mai tawina lava I le tele o tu ngā vaa ia moni le alau sa unanga o le mol meo le vaa tu li vaa ia mai sa umi aste mio matamata ile lave se inolva mai ilona faleva ai pangpango matu ina tu lunga ole foto sa moa. Ia ma de te eselva ma mai ile no fanga ole fanga pangpango ia sa isela foilo talanguna. Ia wa se tasio wo mai ia to fai sala doctor Mtaise Samuel. We also won miles to tassi for your captain ole salin of Alfani. Yeah, after for him, Nisi for your oponom to La Fale, yeah, to fire Patua, yeah, Papa for to fire to us. Yeah, or Nipa Angamani won my. Yeah, my sa Maitawina, Utevava to I Fonga Lato. You pay for no, la Veselva. Ia mai utelo ia peya na mol bauni sangat ia ele ko fa ngofia lai fautasi ye sa mol te mil ne
0: ia
1: mai ole ala wa ye le sa ia ole facta la ta ul ta fa so fa fo mele tonu ia ole wa ia ole ala utelo fo ye le tu ma mai na fo ye ele fio amlo o si umul to inga tape nanga le ole a fai ia ina ye ta uho ya sa momalo langi ato ia le ai e fai foi asi si malo lo sio ia ole walo le fianga ai eta moa ua ia tia eta ua ia le fam nutungo so tango a fio anga wai e tele tala fa solo pito le tonu e fso ta ia tele o a fio anga matangata so ifua
0: ia
1: ia mai te lofo ia o toi na so tanga fa pena ia sa ma fa ia on tasil fina ngalo le fio anga ia tu inal sa wa sa u ba ba ia tu ia la to fe tu fa inga
0: i
1: ka me spo io le ta pena nga le fio anga o siu ia ma le tali fa lo lo mai le fio anga fa sa ia o inai lo ai mo me o te ta i longa ia i matai i tamali i mawhai launga ia e me se fōi o i la tōu whai upu o a fionga ia e maluai so tanga ia e temi la fōi le tasi e la langa i so tanga ma mō mea osi ngā whea ngai ngā ma le tūpu langa la lo vaoa ia o lona wenga o whea lava le teime malanga mai whanga sa i sa mua ni whafi fianga no ngai tali mālo si
0: umu
1: ya afai foi la malanga tu si umu ya ni valaulia amriksa bo ya itali malo le fiangol to fiam malta to no ui fasa ya lo no wingal o to inga so tanga to no ya le ta tu tal no ya ya o so tanga fa le ang nu na o so tanga le tinol totol pa u o le ibi to lo ya e mafai ya yo na sila fa na awa manino mamala malama so tanga ele ia la se bebe se kula mai se kai mila nga ilu ma ke wa le wailo yo le uso yo ele uso se le uso ya ai ta to tu li mata ia fa mo mo nga le fi anga jumu ia ele la to fo ta pe nga ele la to fa ti no ina ia o tiu te mo fai valo fi limba o tanga talo i se fautasi ia fa pe na fo fa mo mo nga le fi anga o fangsa ia te tapena ina o sesia la tau sa. Ia wau teilo. Ia o whangasao le nuu e malo losi tu loua le ngangana. Ioi, ia e malo losi fo ia te mali ima te paau ma fai launga. Ia ma iai ala ngā manuia. E ma fai iai on whaatino ina sesia la tau sa. Ia, ae, ole taua fo le vaenga lea. Wa uwi loai. E yai nei nisi a fionga. E anga i anga i amlik Samoa.
0: Ia.
1: E talo sanga isi fautasi lei amlik Samoa. Ia e feo le saul tae mama le fionga o leone. Ia o le saul pae paul po o me le fionga ua. Ia o le saul fua o me le fionga o vatia. Ia fa pena fo isi sama ya lao. Ia pova yai. Ia o lupelele, ia o motsa, ia o pangpango, o fangatongo, ia lona wina. E toi titi nei tatou vaai ua. Wa isi si mea fape u falu ina watupu.
0: Sa.
1: Ia o lea ngai o sefi o ngai nei e samo ya sa ili se ba ku sa le nga mai le ba o si mu mai fa sa ya le fo pisi le telefon il ma ko sa ma ka u le fa mai se pa se fa ko la se be ya mai se ba mai am lik samo
0: o
1: fa to lo le ya le le se i anga i America samo ya ma fa so ma le fion ya ma se dino ya ol tu fu ma fa ba numero tasi o lo o lo ya amrik samo ya walisina me fina fai ya ole mai ol tu fu ma fa ba isam ta al ma to no foi tele tu fu ma fa ba ti ti va ne fa fu ngale to lu e yo ya la fa ya ma fina fa se sa fa pe na al ma to no tu lo wal fa fu nga al fa fa ni male ma sa fa inga lu ya fa fonga mai fo ta pro kala ma ya makanga ka pe nga pe na pa ka ko fa ta fa ye ele ma fa ni pa ta mo se va tuila ya al bang yo va avo le fa wa il ma to no
0: ha
1: i ya po la la bel tu la nga ya ya al fa ti non nga le ta le ni ma me alo fa le li ta pa fa na wo no
0: ha
1: ya o nge fo mi fo ma ba ya long al mato no pe ol ankol le to faya muti muti rula ia sa fa u va ola fa lu ko yo sol solo ma ia ola fo la ia yo nalo ia sunga le ni fa fa ia fal to lu ia ola lo fo tu langa ol fa tu funanga fo ma fa le ma makabut ia a ko mo fa ma fa usi ia sa mato ba ia ma fa nga tu pulanga ma mai fa ta si ai tu pulanga wa le winga ton wa na o fa ta si ia ole me fa ma po po tu pulanga ma mai fa ta si fi nga lo la fi onga
0: ai le na e sa no nei lo su ngal fo mai ole anga yu si umu a pi wa ma ta me si umu lo fa ta mo le va na ya mu sam o au o ke ka pe kingi ngi va au ke ri ya lo ngi va ai winga la uta la fo ilia e lua mea leta te tau lua e au e lota ita maa fau fau i le vaa o le le leio le vaa ma le leile au vaa a le leile vaa o le makwa sekia ku wakwa ila ma le leio le vaa mo ki ngok mamua ilo unga kau kama ilua e lese ilua tele fu ilia ai tate kilo kilo fu ilia wapole ale a vaa wakwa kapteni ma le ila au vaa e kua inga ku lei e ku lei ya fa ka ka wala fa iron winga wala ya wala fa ale mana ya fu ale mana fu ole wo tiro tiro ne la ya si um ola ole tu langa e se de la tiro tiro o ai ngale tai o salolonga ma tu mesala fai o pia a o va o ole ja te tiro tiro fo dei va ai ale na mo nei le fu yo le ale ala wa ma va si um ka iroi awa ole si fausang te no por fausang a foule le wa ye ne ya lo sungo fo mai ye fausang ale ale farfani ya
1: yo e moni le le ya ole fausang ale ole to inga sa foule le ole high tech fai pakalasi pe a fai sa o ya ye lo mena tu ol fausang o faso longo sa ole fionga ya e moni le ya lo sa nga ku sa le le ele fai el tu nga le wa wa be la u la beti le va le o si mu
0: ya ya
1: ele si tu nga va le la va sa mo ya ole me moni la pe ne sa no ya to lo le nga lu nga ale li va mal kapteni mal va ya wa moni al fa li nga o nisi o manatu le wa fa lo ma ya ole vale le la bu ya sabo ya ai e pa wa so i fonga ye fai pet petinga ke fo u ka petil va ji mo ko mo va ol ka ko ingo ale
0: ya
1: ya e fio me le limita ya e al to vale ngo matua ya mo nge ya ya e se al ka ngo vo le le o ma fo fonga fa di e tu nga fotas ya e se fa ti no ngole ole nga lu nga ia awai o la kai ka ba ia ba si ma to nu ma no no telefoni ul vai nu e te telefon va va ai fo ia la fio nga ia to e sa ili se si va wa no ba ye va te lo tona ia e fo ni nga mai wa te le lu fa a fa ina ma lo na fa le to nu no to ai le ba ia ai io tal si ia ia ya la nga fun fin nga lo ole sungale ata wal sa cherry plant ma male male mato nu o manono ya ya ko fa sisi bafo ya wan mele wo ba yekwa ya wa mato na nga ia ya samo ya ya mai ba hai check ole no wing ele ko fa ngo fiela la ba yo e va ali la usa mo ye masania i fa
0: ya
1: ya ola ka ko wo malal hai check mal fo spoon ya e fa te ta yo ta tu tanga ta wa ma ma ngi fo mata mata ta tu tunga
0: ya ai sa oh ma na ya le le fa tai ya ono le tan tai mi ma na ya nei vai ngo ta fa so ai ili nei ta ya ilu ngol ta po kalame ya ne yo ta tu tanga ta fo ile ai ya mu sa mo a mi si sta nga to na i to no mu sa mo ya le fu ta fa so ni ta ya ma ta ngo fi fo ile fa tu mo na tu fa tu plangona ini so tu malo ya ba le ba pasi ya ku 2 milion ya faifu fuanga li tu malo lanto se la wafe america samoa le tawol va asium ya te lo pedi afrika us ele yo ku fai ngor kausanga wa wa pide lu ya le si tu malo fa ta mo la tu va yam samo ai la la fatu lo sungal foma onor ta time ya se si va nga ti fi sa no ye ma fa ma ta po ka mrenga nga fa lo lo
1: ye ti fa fi te le le va no e fi fa ma wina le nga fa fa time to te lo le to no o lo of so tai mai in ia fatino ia fautuanga mta yala efsosoni ala to mta upu ia mai peon sa no ti ti ai le fato muango le plo kalama ia ole anganga mal manulo ti ia mafayon na fatino ina sefsosoni ta to tunu po fela ba ia mise lava ia mta upu ia afia i tulanga fe balanga inga ia o tusfolau o visa ia o pepafanau ia manisi mea mfayai ona fsoswani i lausuma. Ia mai la tolo mna miele fsoswani. Ia faftaifo ya ila tolo fai mapaanga. Ia waito tele lava fsotai mai mafaa malo famu ya mai i lausuma tietia mla ufata waa. Ia elo ai. Ia olo la tolo lango i otafai valo finima. Ia ayale wa unanga maltauto ino tatu tunuu. Ia ai fafte tele moleso tul beta i fo va so fo mo le faso ia inisi fo beta u pu fa ya yo na ausia le manu lauti fa fa ngo fie me fa ngata fa pu u me umi fa ma ma me mafa ia me faso mo lie me ona me tinga
0: alo fa tai ma tengo fie le te wo ngai no ta faso mo fa na tu mo ta tu wa no pe ona yeri ta tu tu mo la nga ia ma le vano fo yo lo tu na mai pe le sungal fo mai tau no longo ya ba mai fo nei fa tuanga mane tim inga mol ta tu watnu o lo au mau tonu o amik samo le nga tfo ilia e se fa tu mana tu fa tu plangona o lo tu tua mari te leo la so sani o lo enga lu ni o ta tu tangan te lo au mau amik samo ya e fa malo fa te mol ta po kram le ta yao mal mana tu o la te mo le si fa po pong ta tu tu ve as fo te te ya tu lo tu a lo se fu ma se wola te ma fu ta fo ile mol ta tu wa tu no alo fangele tu o fa varu lima doctor, ia pe ona enga lue ai i tono le tātou malo amiku Samoa ia fa pe fwisi tātou atunu o Samoa tōwhinga fōle naua e se e mai fōi i tono le tātou whinga malo ma le tātou malo i Samoa ia anga lele atua ma upe manatu malangona le a walitau tono le tātou atunu manuia tele le whaingol vayaso tāwhila rasa fō se fōmai manuia la usunga fōmai
1: ia fa pe na ia soifo ia
0: ia soifo ia lele ele mafutu mali tatu watinu neite miole tayao leua fafunga tatu watinu nisho po klami piona faso maili sunga ile fomai ya Dr. Roy Yausange mali tatu tautua ile neifo ya so tofi tatu filo advasa fo mali tatu maalo falangia ya pole sui fo le bide samoa lo tu ina mai tatu po klami ya mksamoa faso fo ile mo tatu ino utoe lua minuta tatu le tulas funbare lua.
2: Life jacket laws are changing across New Zealand. From the 9th of October, the law will require all people on recreational watercraft 6 metres or less to wear a life jacket. Learn more at maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes.
3: Sunga o fenga fa ka o elo kava le phone maunga Max Ila.
4: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoe ngā mag ma pa o kava. A ono me piko sidi. E ngā le lua li maka ala adwa ya so le kokongi.
5: Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu ta la pia i fa ilo iena e fa afofonga le radio Samoa i nei fa abitoa. Lisboa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
6: O fia tu fa tasi ono nong ato pe umma. Ai asa tu pa se fai pa iponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele aise tu tonia lato Burkers. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Beta mai ane ile trustfinancemortgages.com. E ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.